0: Muranzi wa Mwingset Setawa, Chinani Sinkora, Jine 20 minutes, Shati Kwanika Msambika, Hienika Longoloku Kampu I Disinvolvement.
1: Longoloko
2: Chuka Inyambani
1: Binzu ya Institute ya Communication Social Ikutirisana ni Radio Musambiki Emisor Provinciale Inyambani
3: Mwengi seti gichile wasangula Longoloko wa Chuka Inyambani Aka misho nyamukla Makuma mbire ni manharo masiku Nzene kahutile ya junyo Alempiga 2026 unga longoloko wa Institute de Communication Social ya Inyambani na uhashiolaha Radio Musambiki hi wazitatu ni wazitatu hi masinkorash ni 20 minutos ka longoloko wa Inyamukha hita ula ula ni murangeli wachipato cha urimi abasha ya Zimbabwe a district ya Shangam atuvi ula ula hintiru wajwe wasiku gingwe ni gingwane Nzako hitamunika mahungu ya mishu ya Nyamukha. Alongoloko wasuga Nyamukha ulu umangini ya Antonio Tayimo na nziku shuvela wengi setilegi ginene. Luu ilongoloko wasuuka Inyambani akachika umoya cha wena asiku legi kanyamukha. Unga longoloko wa Institute de Communication Social ya Inyambani. Kota leji hinga ulili akusanguleni wa longoloko lowu abuluga misho Nyamukha kitaveni murangeli wa basha ya Zimbabwe a district ya Jangamo atove awula wula hintiru wajwe wa urimi kachipanze lechiani siku gingwe ni gingwane.
4: Means Orlando Nasone Matsinye nzimurimi ulumu basha ya Zimbabwe ulumu Jangamo. Zimbabwe ahelu watiku gali makutiku unke. Zimbabwe ulo hinga mo chula vitwanya na gala herima kunukula. Zimbabwe wewa funa nguvu. Hinao la kabasha lia hina hafuna nguvu. Ha, hawa hombe siniwa sote kia kwa Zimbabwe pura yesi. Entao, acha hombe wama kuiru kutira sawa. Ashiko na chungunzelezi vako kwane vabawa wasi mikoko ni kanju joke. Kumeka mafabrika ya makastanya hile juwanga rima wajwala mikanju. Agora, já vai jogar lá, cara, hein, atendeu o taco, joga me canjo, hein, mas já aí, minas engar motivo é um chongo, zami confidar a lei joga com gona no motar ringuiça, domi chongo, vuka nem isso, hambro com o caro tira o atirren, vuka nem isso, tiela com chirame lixo, cava volo 3 horas, o ela sinia, o doutor zunuka nyan, a mirua o ena, recorte a zunuka, o ta o heca quats Mas akuzunuka lokuya kutakunyeka a salad atikovi atrepolio hajo atrepolio tuchuka lokunzi kuma ndzika ndzi thuthela mina takwa higaya waloya ahezona kuzunuka basi a segredo kuvuka nemisho udzunuka hambi kwa ma 630 uzvitsika vaona zvimwana tawa ni gambo tachemata lokunga zvikoti kuya ni gambo nemisho tachemata zvitavhutsuka kune timbeu takati na kombele ne mato kufana ni mihambo nzwa ulaula mihambo la ukudzwa simuga mihambo augi wena mihambo dzwala utashawisela gaya aga ku mihambo utakamela washa omo o ushasikira utatsama uga anjala vamakwero yimbela loko ukora mal hasavini urima sava ikujikona sava so
5: Yila hekuma haloko baba Orlando kumeka humuri mlei wa chikumbikiso ithelo gama jaha lomuka basha le ulilisha kumakona la matinyiketela ko kasiku kuona he chikumbikiso le chuma hako I zwilulezi zwikumeka na zwihilisima nguvu kale zwishuma hako ka chitsungu
4: lisima ya hombe nguvu chinwana tsingala kubula heli zwako wena murimi utsanzeka ko laka kuluku phati mbeu tingaku tsake sekwatsi o hambe maphela kona zwingambele ka laka wena lavetela murimi lo wakale ne ka loko umuvumala hambe ku yela haya agriculture ka hina la haya wachike ku mina ndzo zama ku rima ndzi zwikoti we director ha wena engineer no seke basi nga ndzi vunani ivata ku vuna heyo ematimu ya urimi kutani hini kyangela vata ku vuna ematimu ya urimi kai khelo gama jaha ne titumbi nziwa lava kukujetele zwako ahivuke nimishi ahivuke nimishi taitarima
6: akurima ah vanwana hi nga banjukela manja a he zona lejo no é preciso ku urima kala ti hora timbiri tinharo a he a hora ya yingu bas loko urima uta zwona manzi ku nya a u hle wo hlengeletela nya muhlo famba a manzi ku famba mongwa na u jwala senzako nwina va menina mexa monga ta kombela ka chigango hambe ka baba moto tshavela e ku zwindi male a pior salada loko ui rima heme kamali ya ma junho nos princípios o to kotela mala ndanzwala ku kujetela zwa ku na maja a ema hinlezo eti nyiketela gonza eta tivuna hina heke hivuna ni vana ninga mule to yikuma se loko hekulile lisima ku rima
5: atiku hiku khelo ga zwakuga ga kumeka na ga na ga dependere nguvu hi matiku manwayane hulaula ni matiku ya vavizinyo e zwakoteka ku hinga zwitsema lezwe loko hitinyiketela ka urimu hukeni
6: ku tinyiketela heku tinyiketela hekiki zwambela a kuni shinwane chilo loko hulaula hitimakaleto nga hakhela nyana ntsako kutsongwane heku hina harima ndzava ndza mikombele zwaka hirimini manje kukala hifana ni matiku wundle hina umalungele ku hifana na uhlela hi vahunza kani levi ya zwi kombela ku amfumo wo hikokela avarimi va li matiku wundle vata vula lomu ka mikova ku mina a hlanga basa loko va nyeka xipansi avarimi va hina valomu bata kuma tiri ba gonza bita teknika heku zwiona heku a problema yinga ni teknika ya hina lomu o ta bo hi khwasi ni pasta ataku lexi ya jwalisa ku hina hela ku gonza heku tira ku fani teknika yo gonza heku tira le anga kona hina hela ku gonza heku tira ja loko kumeka a varimi va ku fana ne lejoni va hina vanwanani vanhu va suka va varima sinya vanga ni mitorotoro zwiku heku ei hi chikomu basi na konawo awanga chikele kulu a mitorotoro le ndzi vulavula ko hi yona le ndzi ku loko yi kumekela chikanekisweni la hi ta ha lugara tenki yi kumeka hi ta hi pfuneta ri muka urimi kasi leswo a ka ku fana ni matiko man'wana ha hini makhwati hina hini micongo hi nga rima swa hombe nguvu hi sweswi basi hi rimaka hi mandle leswi loko ku chikeka makona u chike hi magoxla ta swona hi wexe a hi mihambu masambani zwoke swi tele a hanti xa loko hi hini maekipamenti ya kona zwi ta swi zwa hombe ngopfu enta hina wu malungelo a se bola leyi vagaku leyi hi humesa tisebola ta tindunduba lomu enta swi kombea ku hina hi tinyiketela
5: a wulawula hi xikola hi tlhela hi masiku ndzhaku ku ve ni leswi ve nge a teka no ku tenka ve ni simu ku nga xikola na maxamba ya ma-demonstrations hi masiku ndzhaku tambe ku ve ni maprojeto lawa ya ku va ku xikola na maxamba leswi hi leswi swi nga faneleka ku ve swi voneka na swi na swi hlohloteliwa ngopfu hi khikhi lomu swi kumekile leswo ku ve hi tindlela ku khwatsi leswi vulaka ku ni teka no yena a ni simu lomu hi cihile xa mahaku kasi ku kombekisa ka ntirho lowu a wu tivaka
6: a hi ku chisa a ntirho wa vatekniko wa mina ndza va rhandza ngopfu vatekniko lava deposa ndzi swi lava ku ndzi hambana nawo a timhaka ti mahekile ta hi wa ku va vitaniwaku maxamba ya tixikola lomu a swi khanyangi khwatsi giko wu tivi gi chotako kwalahaya a swi khanya swi kamege ha hlukela simonyana gege ya kitsongonyana lava nga kona hikuva ku ta famba ni muxila bazi a ndzi vitana ndzi bulisa famba a hi zwona khwatsi ndzi swi lavaku mina Orlando mina ndzi lava ku loko ku hi tekniko ama agenda ya ku nyamuhla ndzi ya tirha ni Orlando a boha mabota hi ta rima la loko a nga swi va ku hi rima loko ku ve ni simugego maxigima hi kumekile ha swi fambangi khwatsi hi lava a wu tivi ka ku hi tirha hi mandla kwasi na ku tirha leswiyani swa ka pa hi tirhile nyamuntlhani hi ya hasaku a nyamuntlha hi tirhile a hi swo sweswo hi tirha ku objective ya ku hi byi susa lomu a masimu lama nga rima ma humesangi chumu a hi ku khwasi ndzi rhuka te mina eke ma humesangi chumu loko ku wa khwatsi ku wa ma hi wu tirhi wa ku humesa swilo na hi xavisi swilo a swi mahekangi leswo hi ku wa kombela ku ku mahewa a tiri wa ku a murimi wa hina lomu a ve ni wu tivi na verdade ka ku tiva ku hi nga rimisa ku lomu ndzi ha wona vanhu va hisete mabyanyi mina lumuka mina gihi age hisi uja minzini matekene ka kukelela nzini matekene yaku ndzigiwungeta ndinga hakeleli kambe piki kuni kama wana kwa ja ahasi asaba sha gnl hijwanye ndo legisela kubjanye unga choshi hangalasela wena hangalasela ugitsika le hehle ufambo khati ko uta kikanze hetela loko mohlokela hayani ja chiturum já o ninguém na matéria nem na mangar ninguém só a convencer mas a manze convencer he colocou lá tudo na atirou o na o caia quase convencer mudar mo caia a objetivo final he colocou mesa me hands a he colocou convencer baso o fambo convencer a o he tá caia lhes engar convencer neto a chucon anzeru catel zo combela a matéria a maquete nem equipamento ako ivekiwa la hayana iko hina henga vari menyana vahombinyana ha hlupeka ngofu
3: magezu ya murangeli wa basha ya Zimbabwe a distritu ya Jangamo Orlando Matsinge na ulawula hintiru wa urimi ka muganga lowuyane atolo kuve kukulungeliwa ase ugavatiri akachiyimu cha misava kunga dia international da funsan publica lomu inyambani kuve kuvonekela kunyikiwa azvihiwa ka vatirhi va mfumo va nga tikombekisa ni ntirho wa ku hluvukisa a mfumo a lembe gingambele ka 2025 Agnaldo Alberto na Alexandre Leonardo vatirhi va lomu inyambani va nga kombisa a ku tsaka hi ku kulungeliwa aka siku ga vatirhi

0: MC Roger na casa. Sweet na casa, ladies and gentlemen.
1: Kuna niti nduma tava yembe vati ugahina gamu sambiki Stuart ne MC Roger na sweet balance na va yimba iti tsomba na va nengela tikulijiga Musambiki manzi ku kulungila kumkanuwa makumi ni gingu malembe nza kwa kwe gini kwili a chuse yako gitsamilishikati chakuleha na kilo mu mangeni ya vakoloni va portuguese nani 5 horas ni 59 minutos nzeni kashikatanya na mu kseto kuranzea ka itave kota chihena hikumana ni va na kulori va antena nacional kasi hakuma a jornal da manhã a tivale zwa khulom nzeni kashikatile chikubiwa ko a kukhavela ku chikumba cha mundial atolo noruega ibil senegal 3-2 jordania biwa hi Argélia hi duas bolas ya uma kasi Portugal makuno loko jiphumile ibe ya khoma Uzbekistan wati kinginzelana hi khano wa zwigolo zwokala a yangulu kasi Inglaterra 0 Ghana 9 0 nyamukla loyi mishu ya le kutani kufamini ka usiku Panama 0 kasi Croatia 1 kukumisili nzeni kachikatana Colombia 1 Republika Democratica

Oitoras ni 50 minutos kasi mwe kseto kuranze ka mitiru hi chitswa ka mishanya mukhla yita nyimalaha hi ngeni lisano hi 4 horas ni 50 minutos 5 horas ve kuma nani vaina kulori va antena nacional hi kuma mahungu nzakulahu hi uyele ni tisimu tinganana kala 8 horas ni kutani kala 5 horas ni 20 minutos shikatile chinga tisa longoloko hiwuku wa i nyambane longoloko wa Instituto de Comunicação Social nzakulahu hi tisa mahungu hi chindau nzauka mahungu hi kutisele a longoloko matimu ya siku sezo arashive hi kumana kota chihena ni vaina kulori va antena nacional laha hi nga tisa anglalu wa mahungu hi wula Journal de Manhã kala 8 horas ni 10 minutos shikati nga tisa mahungu hi chitswa mahungu mangamba au chiga provinsi ya inyambane laha radio nzakulahu hi tisa longoloko lowu wo nyika kuma tshangu hi fambu wa Campeonato do Mundo belga chikhumba hi matiko wonkhe lawa makumeneko tikweni ga Amerika hi nyikilisimu kala kala xikati hi chikile kwalaha makunu chiava chin'wana cha ku hi nga ve hi chimahambe ku ve hi chiwula ku nga hi ku basi hi bungile hi tsakile ngopfu hi ku ve u langele radio Msambiki ku ve mpangalati wa wena ka mixu ya nyamukhla ku rhamba ku ve u simama u kuma mitirho ya radio Msambiki mumumumu kala usiku hina wena hi matonkli tindlela ta ku fela ku tsakisa ku botela ni kunyika mahungu muta sala ni vaina kulori va lerimi la Xitsonga swaleswi amukela u salisi gai fry mi masitela a nga veka ku hulahula na pangalatiwa hina kulori wa ntirho Ideral Dominete aka michini gichili hi ta tlhela hi wona na man'wana masiku loko a hosi swi rhandza.

0: Albert Makamu wa mitumu nyauhibuzi omu galidoro pada inyambani. Mwingi swarati Msambiki karatu yupaidu magubadani ya mahungu ya zimindo zati kuda muhuno. Mahungu nga resedo ku Albino Saidu kumakuni uye Tomas valoye kabunya mitzini. Mambi mahungu yitonga zito kumanata kujikati nga zikinzi. Papapa radi Msambiki simamu ya zimindo nga zari.
1: Ipwide mahungu ya inyambani.
2: Ungidi Albino Saidi.
3: Ama compadre Saidi, uhungele di mwendra wako nyovikile kudutuna.
4: Nada nyisi uhungelele. Ngwana ku uru kudzia bulu iki mwendo dzitsuna dzimwa
3: Eyo dzitsuna dzinindi mwangu nyakpo hinguta dzaku paya tsipaya dzipaya ambana ridzinangu nyadzidzili pe
4: ai risini lolo tonyinga ngoka mukaya ulu nyagwimba mwendo rangu nyakufikira dzitsuna
3: oh yera isosi wanduye Lala baba tinya mwende kuvekele kudu tuna matiko ya tabu, miaka ya tabu.
4: Madole kama mnye zazeze, kama hati nangu nyamwaka. Lala utiku wa tabu, ndrani nyamwende nya kuvekele tuna, wa tabu mwaka, uzulu mkele kama duari nya zazeze. Meitubu nya udahi, yali simamu kubanyani, wo mi.
5: Malaria fora, fora!
2: Vamos todos nos proteger. 10 horas e 11 minutos. Ivete Sangalo. Quando a chuva passar.

Manguissora de Moçambique, Yikati, 13 horas e 55 minutos, Lucide. Minha ni, o mga Yikati, que é quem rani a cupé, me tomo colinha aqui, tonga, litsigo, quilo, minha 24. Gima, minha junho, maganha, 2026, caratos, me tomo colinha, tonga, e a congola, que é quem rani a de 15 e 54 minutos. Como aquilo ia ia com a rani a Yikatana, com de 14 horas, ina ingami tsini maputini ava ina pwako mahungu kula nreina tamba ni sadzi nzimu zatiwa nika Msambiki kalapubi nya zi 15 horas bimangu nya zi 15 mana stiviso hitamana longoloko usumbudwa kupindra uwekasuna nguwa kalapubi nya zi 15 54 minutos kiki kati netu ina manika kundra nya kutsadisani abu ina manika kwa ina kutsewula ngani watumikiru kwa tu kulimi nya hitsopi kids ndrima mungi si zina manika kwa wena kuzilandrisa kazi mizidza tzigula muhunu kukwami tu manika kwa mazani kwangu isa wata Antonio kukaratu na ikitu tatakunya sadi wengi sinya wadi gami tumia aragi Msambiki.

Karatsika se nka ba ngwane ka ipanri ya vlankulo vlankulo ka ba ngwala manam MB na ba nyakwe beru shisi kuna takoye nkoma ama kanji. Carlos, mo kuniza idan shango.

Inizio 16 horas ni 54 minutos. Uchenjua kilua Rafaela. Jisumela kene katangu ni divalili. Na dila yangu tiyane nga mahatona. Sena kisama ni kumbela divalilo kawena. Ni divalili kene katangu. Atisi waka siku wa kumbela divalilo yitu. Chalisi maka siku wa umudivalila. Muninga mbima kuwa bulani nawe umuingisa kambe tiyala wa ukububata chuna kuchalisi mekuwa zoto uhunile uzibatinzila taku kumbela divali loka unga wa uchimuhonela hila wachala tinzila taku angumbi madzisa seti ora hitama na mahungu lidi mida jichupe kambi muhila mana uchenju wa misia ishmarikowa aje vondiziri yao.

0: nguva hunguwa makona hakombela zwa kumchembelo kuona zwa kuna no hunguwa lume ka magezi hambila loko mawala wa ya venge magezi maluzi di perigo banga ma presensa kwa kutani manga ma emergencia ufamba hama vawala na utopetela kasi makweni wa zwona loko nyinya leswi lume ka magezi ya medio kasi kwini kufela kuoneka lomu xikarhi ka hunguva ka loyi a taka ephambeni kutani hi ndzhaku hi leswi laletelo masingi vengiseti hi nga lava ku ta swi siya ka siku lika nyamuntlha kunene na hi karhi hi navela leswaku a vhiki leke ga ku giwa ka kutani ka siku ka khululeko nga gi hundza khwatsi a provhinsi ya hina na yi khululekile yi nga hina khata
1: hi titimatwi ya Diocleciano Matsimbi a xikombelo ka vatsimbitisi va mimovha kasi kwa tsimbila nghundzi leyinene ku va si vangi tiphango ta mimovha ka khisimusiwa ya mangwana. Inti ule wakona nguta madzumbela ya nkama amwenye mbano nguta kuchumwa hamitumu kasikula vetila tinzila takuningela mahungu ya kuwa vahanyi vativikela kachihala chingutuka choneka kamichi maita kuchilo kota El Nino kasi makungu ngula kundi ndanzeve vahanyi ngutungutu kasiku vativikela kachikaratu chiwa bala wa matlinga kasiku vasituki chiva karata chihala chiwa kasi kuchamsela kantula kota wana madzumbeli ya nkama nga thuka kuoneka chihala chiya hachiya chino thuka chikarata ngutu dilembediwa hikukadona. Chihala chiya chino wachichioneka amwadi tikuni ka Musambiki hambi ni mangwani maprovinsia sengukoneho taweka siku vahanyi vativikela kachona chihala chiwa. Basi mwengi seti ngunzila hina gemeta mahungu wetu wa nyasa ya mangati manza ni kamina Sandra Masangu, Luis Batista tikonla ni kamichini, Dishiti.
2: Mwengi side mahungu ya inyambani.

17 horas ni 14 minutes. Imbima kuhira wetra mbima 17 horas ni 30 minutes. Kasukuta mara mnongo nakobela ngu nyumbani hibulu. Ila kumano chenje wa nani Julson. Aji chuko hanti ni kene. Aji ni hamba ngisako ni mwana wa mina. Kasi kulega mbini kutsana, mbini mabulu ni kudibadela na kamba mnacho natatina ndina simbila kwati.

Ini 17 horas e 27 minutos. Utenjo wa Safira Jose ati mama na ati mama ke nunga ngwala ti ntumbunuku. Kolega hini ngali sima ntumbunuku hichu ngwala ta chikata tu wa hombe hini ngwala ta ntumbunuku mangwani bana janiki. Ila kula vetela mama kwavu. Hibo botangu Zander ni Chelsea Baronets. Baji malembe yotara pena nchiku lavetela. Kambe ni kumane. Lirandu latu kene longa kofi ni meleko. Simhasi uchisipata pilo uchisela chaya satamba. Sibaka ni kuzunzumela ingu kutamba kakona.

0: Mpima kwa hile wechila ntumusani kulu itabilungi ya kundera ni mnongo nukubela ngunyumbani hibula.
1: Bela ngunyumbani hibula. Nongonoko ya kubula ni madoda hambini masungulu kati kasiku mahi chamusela nguta utomi wa unene. Bela ngunyumbani hibula. Hipolante ni kati sungu kati da hombe. Hinga ngutanga ya madembe. Hihi womba womba ngumitumo ya kwe. Iluiza Malate, Luiza Malate, mwili mshimono kasi patipati, masi kwa mga kama chipinda taku ava idindimi. Kule kakakuwa idindimi kambe, waho, tahote atu wako chitingola ngola ngumi tumo yakwe, kasi kwe niko eko taku hanya. Titi wako chitimaho ngu intu ni intu, taku achikula, afila kwe niko ngola ngola tokare, kasi kwe niko sikota kwe niko ete hanya labune, isenga kuhanya nguku kombela jomola. Luiza Malate, Imani Luiza Malate, mwana na wamane, avile kidwe hai, akulisede kuchani, kala chua chikati, wako nshamalela basi.
2: Nivile kidwe na suoni, nichukulanya suoni, pandeni nituli nitiagwanda guvuru, nchukuka nguguvuru nitiagwanda mashishi, mashishi nikundi filankudu, ni ema. Basi, ani nivile kwa nyasuni, ka inti waku randa chuchupi. Muna nidivalila chuchupi kani chuchupi. Niveliki dungu andre Malate. Anga diindi ni wachigama. Hikula hichitiba kudi machigama mafaka tinyemba. Akuni nga heta kukonda. Anani nichiti. Nichiti. Ka utumawudimi. Akuni nga bela ka interneti. Nuwana ditema
1: uninga
2: ninga wana uninga kuvi kama dembi mangapinda vakoma vangu vachidima uninga vadima uninga nyasoni mashini sinzi ku suonetela nuguma nukutse anini kala shangamu mashi nyasoni para anikuli ngoto akuni ngati bilanchi la badi tembo nituko kokani ya ka district ya umuwini nchaba bwata ntiritori wa umuwini ke ani noda no navela kudima akwatu kaininge di matembo mashi lavo chima una mamana akuni ngati ule shikola grara didembidinga pinda kanyamusa nchia hoka ni kombela ukhalo vachini ningadi tembo ma ditembo di ani siti dzivi kupaya jerjeli ni dima shirisheli nguma phayelu yo nisima parese nupaya mafaka kama nga kayinga mila neyu mweyo kaninga disishira nikunada ani think nizani jitidziba kupaya ka shirisheli akuni nga phaya mafaka kwa namule ka ditambo dele mangani ninga dele dupoji ni kolela mafaka yale ngu dizembro dia 23 shi ka December ni sitata kupaya kona mule yimila machi kainga kula ka home kainga kula kainga desvolvera kuku mafu ya kona kamanga bom tupoje nukutene kunata ditembo de kandi da bom nichukuka tisibilani lava dimbe ditembo niya kume niya hoka ka association kuvanga nikombela ditembo vanini nga ditembo da seje kitarsha nichipaya seni di labedi ntu apila nkudu janga nigela ku e anena titiba ku kupaya shirishini ni vitani sachita ni labatratori hidima kade da kusangu da pela da umbidi chipaya ngutratori neni ma into you basi shirishili sitata ku yukula. Aku inga tumbulu angu gu vizida inga chitula ya wana mambima ya vizitara di tembo. Basi, wa ema le basalela. Wa tabisa mifota wa partiliara. Kamanga pinda mafiki difiki. Ndore sebele shamada. Waku wala wani ditembwe ni governadora alakuwa wana ditembo dako. Ai, governadora alakuwa wana ditembo kani. Akuni gazula tembwe ni. Nichi ahoka, badiba ahoka, mishu, mba ni parabaliza, raba wana ditembo dileba, taka nkutona. Basi, itungu abirili, dia onde abirili. Ikaya, ikala abirili ule, mayu. Ni mana dimbi kumfinti wako Assemblea da Republika. Wala kuya wana dite, wala kuya visitara dite. Ai, nichukuka kambi nchutula. Baba ya adu wana ditabu dileva taka ngutona. Wanini nganta muwa kutengi nichengetela ma tembu ayale. Kudima kambi nyengetela ku. Ara di produsa. Akuni ngani ya wanda kute, akuipara nchiku chaniku. Mali yu walo. Maje, yu mali yu nungi mana ya yudo kumulika kashirishili yu shavisa. Inateka nchenge tela nguyona mambi mateo. Ni barali papilu ni kombela area. Akuivanga nininga area ya deji gitari. Si.
1: Ipadone ya seju kushi za seju.
2: Za seju. Basa, akunu ni zilomu kakulungisela ku ni
1: preparara maara ya
2: kona. Kupreparara maara ya kona. Nguku kultura ile yipera kupaya ngutu uburu ate segunda semana ya fevereiro. Ngutonetu.
1: Ya, hinawe hita buwata ngutonata udimi. Hila kuziwa kambe taku inkamunga wele kwa konse wa Nyasuni. Nyasuni chikansu nukapanda hito?
2: Ngutono, Nyasuni nukapanda. Nukulisidi ngusu wana misho.
1: Hei, unga uombele. Duko kuleza
2: unziwa.
1: Nisinga wa nukugono.
2: Nanda, nukundi dengu kutatu wangu atichiti niketela kwa kudima. Anatu ichidima. Nukulini.
1: Ya uloko usi wana. Ima nanga kulisa kuganya.
2: Oh.
1: Ima nanga kulisa kuganya.
2: Wa wana kukulangu gunkwatu chujia cha
1: ngumba kone kuganya kwatu
2: mama lu kutoa
1: unatuma hatu malungu ta America
2: basi ma dima ma tembya le hani du gunkwatu hiyo kulangu gunkwatu
1: kuto kutomba yatu do ja uchipata kusula chikola ano chuo tadimo chisula chikola ano chuo tadimo kota mtolo wetu wa mahoro na kona ni vafana kona baishu chikati
2: ngutoa ni tu
1: asewa nyasuno gonde para karasi mwani.
2: Nungundili nyasuna anti sexta class. Lipo jinti kukanchi hapa ndi nchia gonda ati seti. Ni ya gonda oitava ate desima class gufuri nchia kala ni nkoma watu. Lipo jinti nita gonda mashishi. Lipo jinti nchia hitisa desima segunda filankuli. Mashishi. E nkwati di sekundi chutula tembwe.
1: Nungu problema mkuto nendo.
2: Anti ni mhunu nukuko.
1: Ni akitini mwono kuleka kambika wazula ntumono mutu makokono kuto inikwati kuhudiva.
2: Kanu divali nkwati.
1: Jako kwa chana Hana Luisa, mwawa kwa wadimani ntumo wako na mpachilungu wanawa magabinete. Vee divala temakata nkwati.
2: Na wakombelela, nikela nichiwa gela ku nkwati, wafuna. Nguku uchidima, kandutotse unutuko usidimi kandutotse utuko taku ngukushava ngungho ngumali nguku ye
1: simahasadura
2: se uchiti ningetela kutula tembweni pele menu jwa hungatela wahunguta timbi ni timbi wato usi vireli
1: inholobasi
2: uti vireli wama na tatu kaye tenki nchivunetela ngutati maji ngunkwati nkwati wafuna
1: ja akutuma kuma dropana ka nyambani chembo yako ili humwini umahesa kuja
2: nituma dropana ka nyambani maji ditembo dipala humwini nuzulangu ma sabato ndumiko
1: ah tembo nuzulangu nguma fensima
2: agarakali
1: viku ngolekide se
2: ngolekide ni ka projeti nukuna ya kudima jirjili ndekede mkoma wangu akhala ku umwini para achini tsundetela ene khathumi ni chikhela ni chivuna nene no mvuna nene nkuku
1: ihovunetelana dianza le mwaloka desa libone do mosa mbisa
2: singeni achi achutula atulako achia patana ni vabishikatiru valehi vala vaku para kubachi tsundetela ku kudima kukolela aku hi, hi amu hilo muka ku
1: umbelo ku mo funyele mo elula
2: ho elula
1: baba sizito khona kona kuika wa ku jerjelin yithumela jani mirikado ya kona vashayisa hayi hinga ichamusela mama Louise
2: jerjelin yithumela ku yo sportari wa yitutula matukuni vachaya mahamafura jerjelin vaho va yithumisa ku para ku va thimbela ngu yona andiwo
1: ya thimbela ndiwo kambi fana ndinyo
2: ya thimbela ndiwo kambi jerjelin ya mahachikaba uchi torari uchi mahachikaba mishi mchacha
1: a kuningata
2: mirendi na yona niyo vamangu jerjelin
1: akuningata kuna na mahela chikaba kunyada ja jerjelin
2: yini nakumahela kunyada nakumahela
1: java kuna jerjelin yuwa kuninga una ni merkado ya ku shavisa ya dula ngudu dikiru mushasa malumu
2: e mfumu ndi dembi di de ken tenki preço mínimo estenta miticash estenta miticash imagina e te depende rango
1: qualidade
2: ngu qualidade ni tipo ya kona ngu ku yahu jerjeli ya antima yahu jerjeli ya antima ya dura kupinda yuyo basa mercado ti mercado baixo uchi dima
1: vana mane kabosha
2: vokutela aku mangi mashamada va vani vani vala va kuchirjeli para kusha
1: kayo poka yo ngabo di bindu ma tonla de manga
2: acho que ma 3.5 4 toneladas guku kainga de tempo de da doji que tá kainga mahakwadi de leda 4 nena yo ya hunyana falha nyana inga humelela maji nina bindu la nya
1: kaunga guku singa kusinela sisimaneki vo shava
2: nada Vasha ya kona ba vangi vo shava jerjeli konku mesmo de na yo podo chinigela nina ku nega numero nini jerjeli
1: Mutana mama Louisa vaho vasiti dzivi ngoko vasisi dzivi siwa ngoko inovidade ka vavanga ndzokhalisa kuchana
2: jerjeli so khalisa kwa impunga sile sauso basa sasidoko parisi impunga mesmo wa kusonga nyana ivambi vachi ajivezi veka ujerjeli vachi womba
1: tigongo
2: kandi tigongo jerjeli tigongo ifeja njugo amuleka tipautileta mamburgi tile vatu thumisa kambi para vateletela
1: ngameza kujana kuwene ko siyalusiwa sizi wangu wabangu ngutu nguko amwe nyambane tingowa sishidimwa basi konse wa banda wakunga kata humwini kambe atsiwa dzavala ni ya rimi kavasi dzivi
2: nada zavala nukona vadima vahu vatimba kumashiva kandi wati makalu talveji ku para kuwasisi dziva vavangi amuka mafeira podi kunichi nichi
1: uteko
2: tulana niteka ntulana tso para kuvasi wona ni wona va mana explicação ya kona kuvangi mesmo va vakanakana kukudima kukavasi zivi vangi
1: awo shavisa hayi
2: ani nashavisa ku basha nchi nashasa ku umwini mesmo
1: ulika we governo isilava kuiva kuchisha kuleka ka governo vavambayana vako vachita shava
2: e governo yo estabelecer ama preço yako tengi avava ilava kujerjeli
1: avesha ngo mali yoka
2: basha preço nini parece kanganyisa se avava kushava vanata
1: okay
2: vata vambe va maputu mashishu kona hawa va huma vashumoyo va hu mesmo vangi vakuva kushava jerjeli
1: akunga ningwa manje 10 hectares kuna 16 una conseguir alguma preencher
2: kushani seka basi ninazama maji nchi mana into yako Louisa ninakutsunda kuti umfumu kwa uyahumali para kuchini tsundetela ngutona tinitela vako mesmo dzase zvipodi nichipindisa kuntamo wakutuma ninawo
1: udima ngujani
2: ndima ni demangu wa hotratoro muwini wodura mas que a parte ya kukata tem que te bela trator da umbidi te rumo te belaco
1: já was agora com se de helles
2: opa tá carada tem que te ama todos o ama mesmo o natu o na pendulo o aco na depois e também a cuidar com a zirgelin kati kama fan em mafag o te preparar a quadro sol pode nunca saco lusa saco
1: ah da sapo ana nemas
2: Sile, tepu kama sukula kusu suvala. Mwasu usuhu. Amuninga dima didembidi tako kanisa kulimu. Sopo dinchidima, nchipaya pronto, jisi kontrola, nchala rende basi.
1: Ah, ngu sata karo mapraga?
2: Sata karo, tenku usu kontrola. Usu kontrola una perder.
1: Jakule kakawinga kujiri, ditembune kwako, upaya chani kambi?
2: Didembidi nila kupela kupaya makultura ya mazamba ni mapipinu I pimenta ngutana ngusana nisi wana kukambi kwa kutenki nkama u yema kuchirishili nguwa wana kunku yemi tenki nichitive kisara kwa kutenki nchidima sile para kumata hoka masiku michima ile ya kupaya chirishili nisi sanseku ngunza
1: Mutoa hibula ni hane Luisa Malati kanongono ko bela ngunyumbani hibula ngulile mchichobe yuwa hibu wata kuni madota masungu kati diviki ni diviki kasukuni kubehesha musela nguta utumo nene hawa kakubu wata tumakata makuhu tatipo watu kubu wata tumakata ditsuri hibu wata nawe hana Luisa Malati hilakuzi wata kungusia nukata ngamu pala munga tito chani nguko kunji udima wakalela hilakuzi wangu tseno kaba nana kangamu pala munga tito chani
2: Ah, banana ni bona ba vunetela kudini. Ba natula na utumbo nchi wa gondisa.
1: Ngakuwa gondisa chikola cha.
2: Nda, namu gondisa chikola bakhela nchi wa gondisa kudima ngoku. Chikola wa chapela chikola dipo cha chifu achi asithumise. Loko achi udziva nkwati. Wati kwata kuhanya ngonkwati. Ngonkwati yini itomba.
1: Ufana na waya ntumone kwako umana ugutotsula tembwe
2: ntotsula tembwe
1: Ja ukochana ka vale vanana vakuchi vagela ngutembwe ni ah muna bongela
2: Hey ka vanana vale ni vakujetela kutenke vadima Tenke vachichidziva vaudziva nkwati ngoko ani nimba shaka yangu awale ne wa moyo asizidzive kudima hutsetu hiveleko kankwati sevanana valena bona tenki vachini vachichigondela kudima inkwati unitomba
1: ngutana ngo hafuni ko vagemetana ngo iwa yathu ya bela ngunyumbana hibula ngusene kwata sijana sisela udunda kuja chano gunda usela chane uchikata ngusijana jana unagudisa ngusela sela
2: kakuja ni tanda kuja makhofu matava mbaba
1: nyama henga wena
2: Ah, na janyana mashukumu watuona na au ku. Na ajia mashikandu watu masiku.
1: Nga hii nganya na reseta yokari ya mabikelu wa makufu kula kupimanyisa. Mabiku soji.
2: Nchi baba tangu, nchi beka ngutinyo. No mabikelu ya makufu, no ya ka, no ya hapa. Nichi uyanta kule nita mawona kuma kalise kidu kamanga kalise nichi wilela nichi ma kula nichi tela kapanela mavila nyana dupo jini vanza makoko yangu nirala makoko nisinza tinyumi kani nibuwa buwati tukutinyumi Dupo jako nisinziditi nyumitile. Mabikelu mangi. Nichipreparara mungelu ule. Nichipreparari mungelu ule wa tinyumi. Kudini ni sebola na tela kambi. Ujualo o, natuwa na kuna tse. Dupo jinsituwa na kutubiti du tinyumi. Taka makofu ile mangavila. Madi kwasi nikuvitwa tinyumi. Nipetela makufu yale. Na hiti seka kufitwa makufu yale nitunyumitile. si nintu wana nisidinga saku sivitidu kasingavitu tukusidivitidu itipule
1: tukutidu
2: bas nguto neto
1: ziasi nukasi sela sela
2: sela sela kaniseli
1: ne mati kuseli
2: no sela mati
1: nge kukuseli unda kunisela
2: ndo bazama mati na sela nisele saku lombela sengusona nisela masili sobaba nato
1: Yoko jana kawale wasikati waku kai yako tanga wona ja vapalisana ni vavana mabangani.
2: Eh, avalena vakombelela kuvacheleka. Khandi kuleka kuhunguta chidininga kama waku achitsula thembweni. Ngoku va huva vatiningetela ku sela basi. Mas resultado ya vona ngui ya kona ya kushaniseka. Ha hininga tsula thembweni ku ninga huma sisweswe. Manza manga gwasha mangu mashi kule achitini nga ntamu wakutula merikadu achia kala anu achisela mashi kusela kule wahostota indi wako ingu kusela kine kuja kati ningi nkama wakuja anu natuziwa ku aku tengi nichija tengi nchisamba tengi chutula tembweni wengu tembweni ntasamba nichija
1: Wapweko, matuyo utakisa Luisa Malate. Hakunikanga kama kuhini kwa udungula mashaka, nukusea matuyo kutisa, kanungono kubela kwenye mbani hibula.
2: Na dungulela wotsi waka Malate ni waka chambi, ni wotsi wangana wangu wanipa kumuhunu.
1: Wono waka Malate wahumela hai, mwendo watizio?
2: Waka Malate wahumela nyamu humwini, chuka chukoteki. Akwanga kukata tungu kwa nanyika chikutiki ni. Achana vela matembu ya nyasuni. Aimplementara kupaya ugama. Akwanga paya ugama. Atuwana kutahuma. Ekwa dini sikatu waku wakupela. Wakupela. Dupushi wadima sigama, wadima sigama ni mafaka. Kudi wadimi wahombe. Nguku aweleka madrasa wanga chibeleka kwatru wababa wasikati. Nkama wanga kula wasikati wale. Wari unira tatu wako ye. Aha. Chibongu chakamalati chofa. Chinafa nguku. Aha. Kuwali baba mwana. Kuwali baba mwana. Waku. Aku tenku uchichani papai. Uchilawa imbi wansikati. Tatu wangu watumela. Alawa imbi wansikati. Aku angata kukumami wangu. Bante kachuwe kakamalate. Ataveleka mkoma wangu logwa wa mwana. Achivele kidiwa kanga ema. Aveleka wa umbidi wa sikati. Wa uraru wa sikati. Wa umuni wa sikati.
1: Hey, wa mchati.
2: Kanga wa sikati. Ay, wa unchanini umweyo asangula siku veleka. Aveleka wa mwana, aveleka wa sikati. Aveleka wa mwana, aveleka wa sikati. Kusentanta aveleka nani, ani ni wa unofe. Ni kama nguvafana vambidi.
1: Ndiyo wa zamele madhali.
2: Azamele.
1: Muji onze totali. Nikana wa unofe. Kuta kama nguvafana vambidi. Kuchi onze.
2: Hichi onze. Hichi onze. Akuku nga mwala la mweyo, hichikala wansikati, hichikala sinku. Majivotila, hadu wangu kudima. Awalu akala kwa sidimi. Awalu, akuga kugabi nyeti ntinu kwa kuwa adima. Sote, makufu, tisalada tiwa, marepolu, sote sadima, minkendali ni muku atumu.
1: Hibote ni wansikati wa hombe, ngangu tanga yako ya madembe. Hiwa mbomba kumitumo ya kwa Luisa Malate. Ka nungu nukubela kunyumbani hibula. Iwa kujua na kadiviki ni diviki. Bela kunyumbani hibula ni Abilu Nyankundela. Hina wana nakambe. Chao chao. Bela kunyumbani hibula. Nungu nuko ya kubula ni madota. Hambini masungulu kati. Kasiku mahi chamusela nguta utomi wa unene. Bela ngu nyumbani hibula.
0: 17 horas ni 56 minutos. Iti mana mnongo nakombela ngo nyumbani hebola. Hina bonga loko doi kodi kwa kaitu ngutinzila tinene ita wingi seti. Hila wete lambi mu ya 18 horas kasuta mana mahongo ngutu msanu ni antena nasional.

Inge hoyo hoyo hoyo hoyo ke na glory mwingi seti wa Radio Msambiki Maputo Ganza na Nyambane na mtlaeleka 24 ka junio 2026 mintiro leyi khomiwaka kusukela leno adropeni la kancanca hi ntsindza wa xifundzankulu Gaza ku nga le khale ke hi ta ku fikisela a tinhlokomhaka leti ti nga ta humbaka a nongoloko lowu xitiko xa dzongeni endzhaku hi ta va ni switiviso swi nga swi nga ki swa vuxavisi mabulo ni mintsatsiyo ku ya fika nkarhi wa 21:30 lowu hi ta va nkarhi wa ku va ya ku fikisela a mahungu ya dzongeni ka tiko 22 nakona hi ta va ni man'wanyana mahungu hi ta va ni xiyenge xa ta mafambelo switratwini hi nkarhi wa 22:10 hi 23:30 kasi wa va hi 22:30 hi ta ku fikisela a xin'wana xiyenge xi chuwaka ku reportage hi 23:00 hi tata ni mahungu ya usiku 23:30 hi ta va ultimo journal hi ntirhisano na Antena Nacional ku ya fika kusuhi swinene ni nkarhi wa meyanoiti mwingiseti lawa hi wona makungu ya ntirho hi ma vekiseke ku va hi malandza ke ka siku leli laha namuntlha u pangalatiwa hi mvulavuli Fernando Mukhanchi wa ku nga le khale yingisa tinhlokomhaka leti ti nga ta humbaka a nongoloko wa mahungu ka xitiko xa dzongeni leswo hi nkarhi wa 21:30.

Kesimusi lankuleko wati ku eka matsolo ku visiwili vahanyi vangali vangaki eka leti yelanaka ni ta vurimi nambi ta ufuyi la swidliwani tshandza wutwa mahungu lowu ku nga le khale muyingiseti wa ku rhandzeka.

kana mambu swinene ka Nicolao Mukhavele loko a ri karhi a hi kombiselana tinhlokomhaka leti ti nga ta wumbaka a nongonoko wa mahungu ka xitiko xa Dzongeni hi ku navelela majambu lamanene ka uphangalati la hina na Glory Mindset. Kasi wena u nga le ntirhweni wa wena wa mavoko hi ku navelela leswaku ku nga va ni ntirho lowunene. Hi bonge hikuva u longoloka ni mintirho ya Radio Mozambique, Maputo, Gaza na Nyambani nyamuhla 24 ka June 2026.

Muito satírica, 21 horas, né? 23 minutos. Uau, naru, na muncha, mintri, achua que isso que ela lê num cinza, washun zanku, lugansa, dropeni, la ganjan jai. Ali, cari, tu acha tan, chá, filomena, lá na ali, wazimbu, wati, darisa, wati, injisa. Kambe lexi nga tiya leswaku lirhandzu li kona hi navela leswaku a lirhandzu lolelo li nga khapa xikarhi ka mindyangu ya hina a kurhula ni ku twanana swi nga va swi li kona ku landzela sizakela tlhelweni ka Kaliza wa hi danisa.

0: Ripelile hoyohoyo ka mahungu ya hina ya nyamuntla le ka masanjene se ku ya ku gameni mintiro ya ku ya ka ntlanu wa swihlovo ku veni ku yantswisiwa leti yelanaka ni vuphakeli bya mati vupoyisa le nyembandle tsatsi ya vachayeli va mimovha ku veni va chayela hi laha ku lavekaka kona hi ku cukisisa makhesimusi lawa ma nga kona hi vulavula hi siku bya nkhululeko wa tiko lowu nga ta ku lunghelewa mundzuku eka matsolo ku pfisiwile vahanyi va nga li vangaki eka leti yelanaka ni ufuhi la swidyiwani nambi eka leti tirana ka ni urimi leti hi tona tihloko makata mahungu ya hina ya nyamuntla siku la machuma mbiri na munika kota vushika Mariam Ibrahimu akumeka eka michini Nicolas Mukavele aka vubinzuli ni vukombisi hi mina vulela vuyingiseti dzinene Isungule mahungu la mangevu poisa le nyembandle tsatsi ya uchelilinene hi kutshoka siku la kesimusi la nkululeko wa tiko leli nga ta vali kulungeliwa hi siku la makuma mbiri na ntlanu wa khota vushika inga mundzuku Armindu Masingi
1: Kuve kuoneka ka viki nga hunza manguinwe ka hungwin laha a mchembela kala kwanga siku ngwa kala nyamuka a chaisile ku munhu afa yena tsutsuma Makunu, Diokilisano Matsimbi wala haa kama poisa, hilo ya kombela kwa aushinji, kachitsungu ngufungufu wa chembeli wa mimova, aku vashonipa ana wata mafambela mstratuwe nikasiku, kaviki gita aku kungati kutahueliliwa aku a provinsi yenye mbani kuwe kuoneka aku halakelaka mikata.
2: Masiku lawa hileka masiku ya makisimusu ya dependence ya independence wakombela ndza ku kuhinzisa siku le ga independence nga siku ga nkhululeko a switarato swa hina na zvikhululekile hi ngufungufu ku sama siku lawa kuna ni nyimanyima ngufu ya kwa vamakwerhu va lavetela ku vuya va ta ga a khisimusu ni vamakabyi hi la ku vuya ka timhaka ta magezi timhaka ta magezi ni usiku ta vanga timhangu na tona hikwalaho ka ku yini ka ku tsunyana hi magezi hi la ku vulavula hi timhaka ta hungu va mixule a timixule ti tata masiku lawa ya xirhami ku vonekela ngopfu a hunguva makunu a kombela leswaku muchembelo ku vona loku na ni hunguva lume ka magezi hambile loko mowa lawa ya venge magezi maluzi diperigo banga mapresensa kutani manga ma emergencia u famba a movha wona na wu tsopetela kasi makwenu wa swona loko yi nga leswi lume ka magezi ya medio kasi kuyini ku fela ku woneka lomu xikarhi ka hunguva ka loyi a taka ephambeni kutani hi ndzhaku hi leswi laletelo masingi vayingiseti hi nga lava ku ta swi siya ka siku liga nyamuntlha kunene na yo karhi hi navela leswaku a vhiki leke ga ku giwa ka kutani ka siku ka khululeko nga gi hundza khwatsi a provhinsi ya hina na yi khululekile yi nga hina khata
1: Magezo ya kuulauliwa haa Diokilisano Matsimbi na kuhi mnyiki o mahungu la haka hudzana ita kuonele hati mafambela manene lumustratuini la kumandu provinciali ya periemi na akare abangeve ni kukoka aku. Kama kisumusilawa ya wazina loi, independencia, kungaone kitimangu tamimova, po hingalumu chiramini, ati hunguva, ati kali lumaruweni.
0: Kasileso le kama sanjeni, seko ya kugameni mintiru ya kuyaka ntanuwa shishlovo, kuveni kuyantwisiwa leti yala nakanu pakelila mati, eka ndauli yana ya mwalungu kashifunza nkulugaza, Bonifacio Novela.
3: Hivulavula hima kungu la wamangani seketelu wati malita Banku Africano de Development Badi, Amtiru na ilanziwa ishudwa na shakunelati mangu tantumbuluku INGD nzini ikakuwa kuvekiliwa a shihala nukchincha katungua. Murangeli wa shenge shata makungu ni uyake shpunza shaka masanjana avulili leswaku ntlhanu wa switirulesi swa uyaveli lamati. Shutava swi yakiwa ka migangali kufamuni shikumba matidze matambuja na shizumbani na Kunyumilwa kuwa kutapufunika shpimu shama gidi manaru wa vahanyitiku. Pashkwal Jasi ashungutili lesha ku yuko laka kuwa kugama amitiru ya uyaki la shtiru lesu isha uyaveli la mati kutabasi ni matamelo ya kulanza tau basi ni uyamchi la utomi la shitsungu yuko vashku mamati akusuani ambile shisha akumekaku na shi ashukanili. Jasi avulilika ambesha kumangoni makungu mailanu uyaveli la mati na masekitelo wa ntlhana ukaranga na shifumu Save the Children ikuva kutapushetiwa chumi la swihlovo ntlhanu na swinaru na kungalikhale kukota kuongetelwa matshamelo ya uyaveli la mati
4: xitamu xi hunivelo bea vasabyi nexi momento xi ta sa construire cinco sistemas de abastecimento de água que estão a ser financiados pelo Banco Africano de Desenvolvimento através do NGD no âmbito de um projeto de resiliência climática. Dos cinco, três já estão numa fase bem avançada, onde dois até só está à espera de concluir a parte hidráulica, toda a parte civil já está concluída.
3: E Maritu e a Morangeli, o Xeng Chata Macungo, ne o Yagis Pundasha Massanjana Pascoal Jazz, na Avravula Macungo, Mangakona, Mailanu, Paluli, Lamitiro Yaveli, Lamatica, Mganga, Yakambarambana, Yakamasanjana.
0: Akamatsolo ku pfisiwile vahanyi vangali vangaki eka letiyelanaka ni vufuyi la swidliwani nambi eka leti tiyelanaka ni vurimi. Veronica Sidumu.
5: Xiyenge xa umuni xa ku pfisiwa ka vabindzuli xi rhangeriwa hi konseli municipal ndzeni ka makungu ma chiwaka unkintal umahorta ma kongomaka ku pumba ku pfumaleka ka timale ku tlakuxa vubindzuli bya swakudya kun'we ni ku xavisa bindzu a ku va tipfuna vuton'wini. Loka vulavula hi ku kombisa murhangeli wa konseli municipal wa ka Matsolo, sekretaria municipal Jolinda Moyani, a vulile leswaku ntirho lowu wu ta hlengela a ku na byaliseni ka makumelo ya swakudya lana tshembiseke leswaku konseli municipal a ta yisa mahlweni ku seketela a makungu lawa. Munisipi wa ka Matsolo a ta yisa mahlweni ku seketela makungu ya kutani hikuva hi tshemba leswaku ku dlaya ndlala ni ku bindzula i ntirho wa hina. Nkambeni wa kona hi bulile ni vabindzuli va nga livangani va wupfisiweke lava va kombeke ku tsaka va va vula leswaku hikwalaho ka dyondzo leyi va ta swi kota ku tlakuxa mintirho ya vona.
6: Vito mina xixi na maxele ni boya hi matola joto swi ni lisima hikusa loko ni li na swona laki ntari laha a ni nga tifa hi ndlala vana va nga na vona va nga tifa hi ndlala loko ni swi kota swi ya mahlweni hambi hi ku veni ni switsongo loko ni swi vona swaku swa darapa ra ni xavisa ni nga xavisa ku va ni ta kota ku xava pawa hikusa ku na hambiloko no byala makhofu ku hela a ni nge di makhofu siku ni siku tenge ni cincacinca ja mali ya huma kwalani ka leswi ni xavisaka swona ni swi vona swi ni lisima hi ntamu swinene emindyangwini yeswo nahambi hi ku pfuna vana lava va nga huma mindyangu na vatirha va nge na nkama wa ku veni va swi endla leswi va swi kota ku veni va bwenda ta va nyika va famba va ya swi tirhisa swi ni lisima basta hi kota ku veni hi swi simamela embona swilo leswi loko swi endla swa maxamba swi dya na wona mimirhi u chela swa ku kurisa ja loko u nge na mali apara ku swi endla swilo leswiya swi kumeka na swi hlupha maxi loko wo za u swi kosigira ku sungunisa ni vona swaku swi ni lisima swinene a wu etlela u nga swekanga.
5: Swi komba swa ku kwalano ku ta laveka nseketelo ngopfungopfu hi tlhelo la mimirhi.
6: Ku laveka nseketelo loko hi nge na mimirhi hi nge endli nchumu.
5: Se ka lava o ka va nge si li vona lisima la swona u nga va byela yini?
6: Ni nga va na va khokhela mfundzi va yakela ni va nga na va khokhela swa ku a hi byaleni. Loko mina ni ni makhofu mumbenyana ni salada po dina mina na a ta na hana na salada na mina ni munyika makhofu ha pfunanana hi ku gamakana ka hina.
7: Mina feliz mina mabonyoxa hi ku vitaniwa loko va hi byela swaku hi ta swi kota ku va a mahanyele ni madzimele ni mabyalele ni hinkwaswo ni hinkwaswo leswi hi faneleke ku endla swona. Bonyoxa ni sungunile ni byala salada so a ni se kuma swimbenyana ni sungula hi ku dzima loko ni dzima ni lunghisa terini ni hamba ka ntirho ni lunghisela hikuxi ni chela xitrum ni gama ni chela mati ni gama ni jukutela ni gama ni teka salada ni byaletela ni vekara ximixweni.
5: Vabindzuli va nga livangani va wupfisiweke konseli municipal ya ka Matsolo hi ta ku yelana ni vurimi ni vufuwi bya swidliwana na va komba ku tsaka va va vula leswaku va ta swi kota ku tlakuxa bindzu ya mintirho va yi landzaka.
0: Distrito ya ka Masinga xifundzankulu Nyembani ntlhanu wa magidi na mambirhi va ta kuma ndzilo wa gezi eka lembe leli litsutsumaka la 2026. Horacio Romão.
8: Ntirho lowu wu ndzimeni ka makungu ya ku nyika magezi ka vawahlu vahanyi vulavula hi Energia para Todos. Swa leswi a tikhari ta kupundi ya vuphakeli ka gezi hi vulavula hi Electricidade de Moçambique ti lomuka ku va ti veketela tinhonga lomu ku tonga va ku hayekiwa kona a tifiyu leti to koka gezi ku ya ka miganga ya ku tsalangana ka jikweni wa mufamba hambuni le Rio das Pedras ikona se kungava kukelelwa tisinyeleti akubanatu wa tshiritu ya kama singa Bilu Machado yanaduya ola kushakwa beje ya hosi kuva kuangela tiwa gezi kasi aku abantu vanyingi vanga woni zwipefu Machado engetela ku agezi gina lisima nguvu lumuka uhluke gamukanga
9: amagezi matsinetiwa alisima ikona ku abantu zezo atikandia vatila vala magezi ya magezi akutsika kuona hewana basi zwitele abantu vasikota kuzwitirisa lakaya kuna ni jaleira kuna ni makojelador kuna ni zimahamahazimwana kusoldada nizimwana zimwana zilava kumagezi entao abantu hi kuzilava aku vatsika kutshama ka munyama va navela kumagezi va vatshinelela ngopfu porke mana ni lisima ngopfu pra vona
8: Abelu Machado kubanatu wa tshiritu ya kamasingi lumuka provinsi ya Inyambane.
0: Xitandelo xa Banyini xivilela ku fika ka 2 milions wa medical ukuveni ku pfuxeteliwa swigotso leswi swi hahluliweke hi kola ka tindhambi Alfredo Muyanga.
10: Mali ivilela kaka ikuva kutalungisiwa a mimova nambi kuva kutayekisiwa a tindhawu leti a vawonele le va hanyaka ka tona ni kuva kutalwisiwa a kumbundzumuka ka misava la ku wonekeke hikola ka tindhambi murhangeli wa xitandelo xa le Banyini Abel Nyabanga loko alikari ya vulavula ka ukolola ra Mozambique swi ngata leswaku tindhambi nakona ti hohluti a ndhawu leyi swiharhi loko swi le karhi swi tisiwa eka tindhawu tin'wanyana swi vekiwaka kona Abel Nyabanga akari ya swungata swa kutindambi leti tivonekeke ka lembe inga kalona timahile leswaku va migwanqu ya ku hambana mpana le kongomaku a Park National de Banyini ikumeka na ipfalekile nakona swiharhi leswi swihlongoliweke lomu a swi nga ha fanela ku va swi tshama kona leswo swi kumeka swosuna swi hanya a kusuhani ni xitshungu leswi nga karhi swi vanga a ku lwisana ka vanhu na swiharhi eka tindhawu ta ku hambana mpana
11: As chaves tiveram um impacto negativo significativo no parque, porque tivemos um momento em que não era possível percorrermos o perímetro do parque via terrestre. Isso reduziu bastante o nível de operações a realizar, porque algumas áreas praticamente inacessíveis. Tivemos que usar meios aéreos por algum tempo. E também tivemos um impacto negativo em termos das nossas infraestruturas de apoio. Tivemos alguns postos de fiscalização, tanto afetados negativamente pelas chaves.
10: E Marito Yamrengili, xitandelo xa le Banyini Abel Nyabanga ni swikarhato leswi swi vangiweke hikola ka tindhambi ti vonekeke ndzeni ka lembe hi nga ka lona eka ndhawu liya ya ku hlayisa a swiharhi na misinya
0: wasi mama Alfredo Muyanga ni mahungu lama vulaka leswaku ko ka xitandelo lexi ku yisiwa mahlweni mintirho ya ku biha leswo na ku tirhisiwa daradu li nga ni gezi ku ve ni ku pfaleliwa swiharhi leswi swi tshukaka swi dumela a miganga
10: mentre le vulavula ka yona etalandziwa eka miganga ya ku hambana mpana le nga karhi kumeka ndzeni ka xitandelo swa le Banyini kongometo ikuva ku fikeriwa leswaku a swiharhi swi ve swi nghena lomasin'wini swi dya a mibyalo ya ku hambana mpana leswi nga karhi swi voneka hi ntalo ka masiku lama hi nga ka wona murhangeli wa xitandelo swa le Banyini loko a le karhi ya vulavula ka ukolola ra Mozambique a xungetile leswaku sweswi ku karhi ku burisaniwa ni xitshungu lana xitshungu swi nga karhi xi hlohloteliwa kuva xi swi kota ku rima hi mintlawa leswi nga ta ve swi vevukisa nakona a ku va ku beyiwa hi ku tirhisiwa a ndzilo wa gezi Abel Nyabanga a ve a swi nga ta leswaku a ku bangelana ka ndhawu ya ku tshama ni tindhawu ta ku rima leswo ka vanhu ni swiharhi ku ta va ku ha ya mahlweni loko xitshungu lava va kumekaku ndzeni ka xitandelo xa Banyini va nga landzi tindlela leti va nga karhi va byeriwa tona a nga leti ti nga hi makhambi ya ku tala timhaka leswaku swiharhi swi hlonguliwa lomu swi nga fanela ku va swi hanya kona swi tsundzeka kusuhani na lomu ku tshamaku vanhu
11: Estamos num processo de vedação elétrica das machambas, né? Criamos uma cerca elétrica para poder fazer com que os animais não saiam da área de conservação para as comunidades.
10: Marito Yamrangeli, o estandelo xa le Banyini Abel Nyabanga, local caria vula-vula e kola kantirlu nga kona ndzeni ka kuva kuni uhlohloteli la xitshungu. Leswa kuva va tikatsa ndzeni ka kuva va talandza a mintirho ni kuva va ta swi kota kuva va biha masimu ya vona na ku tirhisiwa a ndzilo wa gezi ku vhekela leswaku swiharhi swi nghena lomu masin'wini swi dya a mibyalo ya ku hambanahambana matshamelo va nga karhi ma vindlavindlekisa eka masiku lawa hi nga ka wona.
0: Mwikiseto wa kuranzeka ukari ulongoloka ni mahungu ya Radio Msambiki kashitiku shadzungei ni Maputo, Gaza na Nyambani. Kutula makumi manaru wa magidi ni manaru wa wakaladu lishifunza nkulu Maputo lava kumuwa kaiti ndambi. Hila wabanga takuma shifunu nze ni kama kungu machiwa kaa poi social direct poji emergencia. Tuyerana kanu kufunisa vanu lava kumuwa kaiti ndambi kubeni batipushetela. Fernando Sidumu.
12: Hekola ka shosho, amfumu, hekola ka Instituto Nacional da Ação Social. O mese emale ifika kaka 225 mil milhões de medicale. Agua kuvunilirwa e vanulava, ishi mwishan tlanu wa shifunza, swa shifunza nkulu leshi. Leswe shi shanswe kengopo sunene, iti mpula vanulava. Valumba e shifunza swa Magudu, Manyisa, Marakwene, Matola na Buwane. La unwana unwana, angata ya mkila ka emale ifika kaka 7,000 ikinyenji wati medikali na ikhamushela atuwezi tinaru liti tuhunzeke. Ako hasheni kama kungula, murangili wa ina shikama tolo, grasu wa yeni. Atati wa karajwe, akuwa wa shava lesu shwa lisima ngopo shunene kufana nishwa kuja.
13: Afumu, ulu la misili ashipunu lesha wa ipramu nyiki wangu inavavo. Majampamulu wa makumele ya kona, shita chincha, shinga tafana ni kama luya uwa, muwe ya mta niketeli wae. Ilumu kama voko. Ita enje shaku. Hiposa ingena ilumu kama telefoni. Ja, shio shaku vavovu. Vangwanyana vani matelefoni. Vangwanyana vanao. Ndao, itamba shivutisi mungwe ni mungwe luguwe. Mtsalisa epu sheta vitu. Shaku vovo. Unayu telefoni yako inga ingena malike. Lukuku unayu. Ita zamba kutiba le shaku. Itzaliwe hivitu la wena. O itzaliwe hivitu la mungwanyana. Loko itsaliwe hivitu la wena swivona swaku swibasile loko sava kona va vota kuma va nga ta hipfuna hi ta tirhisana na vona loko swibasile itsaliwe hivitu la wena li ta pfuxiwa u ta hola hi lona mai loko swi nga tsaliwanga hivitu la wena vovo hi ta ku nyika a kartawu leyi nga ta tsaliwa vitu la wena vovo leswaku u kuma xipfuno lexi a kartawu leyi ya Vodacom hi kona yi nga ta tsalisiwa swaku loko ja hi gami ku tsalisa hi ta khami bya leswaku lavisani ka matelefoni a mali ya nghena
12: kasi nkarhini wa kona Radio Mozambique a twe e swifuva swa vanhu va nga ri vangake lava va khumiwaka hi makungu lawa lava tengelaka emasungulo lawa ya mfumo na vula leswaku masungulo lawa a ku fanela ku va ma ya mahlweni swa nga ndlela ya ku pumba enxaniso lowu va nga ta na va wu kuma
7: a vhedo ya mina felixmina lembe namuhla loko hi yingela a boyo leti ti tlhaseki ku hini honyoxa hikusa tindhambi ti hi hlaselile ti honile swa ku tala emindyangwini yezu hi sale na hi nga na nchumu kutani loko hi vona ku seketeliwa honyoxa hi hlaya swa ku khani mamba swi yi mahlweni hine a hi na swinyingi leswi hi nga ka swi hlaya handle ka ku tlangela leswi va hi endlela ka swona na hi kombela leswaku leswi a mfumo hi tivaka leswaku va hi pfuna minkama leyo tala a va yi mahlweni va hi pfuna hikusa amalembe lawa hi khalutaka ka wona inge a va ha swi koti ku hi pfuna a hi tivi swa ku hi ku pfumaleka ka timali tikweni kumbe ntswini a hi swi tivi kambe a va ha hi pfuni a ha kumi nchumu hi kumi ntsena janeri wa lembe ri nga khaluta a ti janeri wa lembe leti
14: ilda makwakwa loko hi fika ni fika laha u sungula ku tlhamusela timali leti mi ti hlayaka wu kumeka kula hi nyunganyunga ni nyunganyungani banonkulunkwani mo ka mi nga niti hikusa leswi hi nga honeteleliwa muchumu wa hina sweswi ni nga ta xi kotaka ku xi lunghisa ni ta swi kota ku swi lunghisa hikuva hi nkami hambi hi mavhidiro hi mafile ni ta zanana na xava ni veketela ni tlangela hi mbilu hinkwayo ni wo ka ni nga hama hi ku hlawutela a ni tlhelele hi pfuxetela leswi swa khale li nga hi encela swona
12: lowu i mpfumeluwaku wa xivonharhu lweyi ka makungu machiwaka apoi social direct poj emergencia laha hi ximia xifundzankulu Maputo ma nga ta khumaka enhlayo ya ku tlula 33,000 wa vakhalabye va ntlhanu wa swifundza swa xifundzankulu lexi
0: u rhangelela miganga lexifundzankulu Nyembani li karhi li yisa mahlweni mintirho ya ku tsatsiya vantshwa ku ve ni va hlukana ni vudzahi nambi vuphuzi laha swidzidziharisi Armindo Masingi
1: mun'we ka varhangeri va miganga bulele ku ni mitirho ya Radio Mozambique lomu dorobeni ka Nyembani i tlhamusele leswaku vona va pinyama usiku ni mumu hi ku nyikela gondzelelo ka ni leswi a ntirho wa hi kona hi ku a swi gondzani ngopfungopfu hi swona swi ti nghenisela kolomu ka wudzahi ka timbangi wun'we ka mabyala hi ndzhaku va famba va maha a gujeguje lomitini hambini le swikoleni
15: Fortunato ri na ximayela leti ri kumunetela va Yerusalema Hey, avanana va vhizwa maxivoka va nga swi khume va swi landzisela maxikuveni hi vulavula hi byona hi swi tiva swa ku a hi swinene a swi kulisi n'wanana a swi nyiki dyundzu n'wanana a nga na nchumu lexi a fanele ku tiku hanya xa vutomi ka vumunhu hi loko a landza timbangi ni swin'wananwana hikuva malebyi va tshoka va nwa va ta va ta hi lwisa va hi dlaya hina vanhu va homba ku haloya swi ku hina swi swikela kwalaya ka
1: ni
15: mabyalwa lawa hi manhu a kuma ku ni halwa ni tindlela totlhe kota varhangeli ni van'wani madota ya tiku ya bayiro leyi salela ha holovisana na wena maji a hi ku holovisana kumbe holovisana hi mibakele hi minomo ku va gondzisa ku va komba tindlela maji ngaku byo khati byo nono hanyana ka tsongwana maji a hi mbeli tamu
1: kulawula ka mun'we ka varhangeli va miganga lomu dorobeni Genyambane na akarhi a tshembisa leswaku vona va kona va mahatiri wabyi wa ku nyikela gondziselelo ya ku a xitshungu ngopfungopfu vanhu vantshwa va nga ti ngheniseli lomu ka vubihi ga wudzahi ga timbangi hambi ni ku nwa mabyalwa mabulo lawa ma mahiwile lomu xikarhi ka ku kulungeliwa ka vhiki ga ku lwisana ni wudzahi ga timbangi siku ga kona kito vhiki kulungeliwa hi wazihlanu ya ku ka yena 26 ka Junyu
0: na ya ugameni ni mahungu ya hina hi ta kuma lawa mataka ehandle ka ntiku ni na ku lorha ntirho domingo ximakalani kusukela Azerbaijan.
16: Namuntlha i siku bya vuzazu bya nhlengeletano ya matiko ya xisurumana leyi ku yone ku kumekaka tiko bya Mozambique hikwalaho ka huvo yikulu ya ku boha milawu a tikweni i nhlengeletano leyi ku yone muzengeli wa huvo yikulu ya ku boha milawu tikweni hi wa vuzazu lweyi a ta kave kumeka ka ntokatokisano wu ta kave koni hi mayelana ni matshamela ya matiko ya misava xikan'we ni ku va ku juleteriwa tindlela ta ku va matiko ya xisurumana lawa ma hanyaka hi ku zula Margarita Talapa a ta ve nakona beka vonela ya mintirho milandzuwaka hi tiko bya Mozambique ku va ku bekisiwa ku zula hambiloko ku voneka swikazatu tindlela ta ku hambanahambana nhlengeletano leyi ku yoni nakona Margarita Talapa juletelaka ku va tiyisa ntirhisano ni tihuvo ta ku boha milawu ka matiko ya ku hambanahambana ka nhlengeletano wa veke na yoni ni muzengeli wa huvo yikulu ya ku boha milawu tikweni haleno tikweni bya Azerbaijan Jaba Asgara hilani Margarita Talapa ni muzengeli wa huvo yikulu ya ku boha milawu tikweni bya Azerbaijan va veke va tiyisa ntirhisano ka ku va Mozambique na Azerbaijan wale lava va tirhisanaka ka xiyenge xa ku va ku tlakuxiwa bindzu nakoni ka ku va ku ta kumeka a vadyondzi va Mozambique haleni wa tikweni bya Azerbaijan Margarita Talapa ni muzengeli wa huvo yikulu ya ku boha milawu haleni tikweni bya Azerbaijan hi lani va veke nakoni va tiyisa ku va va ta mahlweni ku landza mintirho ya ku hambanahambana ku va va ta tirhisana hi swiyenge leswi swi taka ku lisa matiko mabibyi ta ntokatokisano lowu taka ve koni hi wa vuzazu lweyi haleno baku tikweni bya Azerbaijan ku nyimeliwa ku va Margarita Talapa nakoni a zamba a tihuvu ta ku boha milawu ka matiko ya ku hambanahambana lawa ma vumbaka nhlangano lowu a ku va ti kumeka ka nkongometo wa ku tirhisana ni tiko bya Mozambique hi wa vuzazu lweyi Margarita Talapa kasike wi wa vubitsilwe Margarita Talapa hi lwa Zambiki muzengeli wa huvo yikulu ya ku boha milawu tikweni haleno Azerbaijan a ku va yendzela a tiko bya Mozambique ku va ku tiyisiwa ntirhisano hi swiyenge swa ku hambanahambana i ku zambiwa loko ku pfumeliweki hi muzengeli wa huvo yikulu ya ku boha milawu tikweni bya Azerbaijan lani nakoni veke a hlaya leswaku wa swi jula kasike ya julatela tindlela ta ku va Mozambique ta tirhisana ni tiko bya Azerbaijan a masiku ya ku va muzengeli wa huvo yikulu ya ku boha milawu tikweni haleni wa Azerbaijan wa yendzela tiko bya Mozambique hi lawa matakave ma tivisiwa ka masiku lawa hakunene ma taka i ku hinkwaswo kusukela tikweni bya Azerbaijan na ni kongoma mitizo ya Radio Mozambique Domingos Makalani
0: hi pfala hi man'wani wo lama taka hi handle ka tiko kasi leswo na mata hi Afrika-Dzonga ni na ku lorha ntirho Eduardo Figurão.
17: Ahuvuyukulu ya vuthetisi yi kumekaka dorobeni ra Bloemfontein tolo yi bohe leswaku ntsena maxaka hi wona ma nga bohaka lowu ma fanelaka ku lahliwa kona khale ka murhangeri wa tiko ra Zambia Mulumzana Edgar Lungu. Xiboho lexi xi chipisa xiboho xa mintirho ya vuthetisi ya doroba ra Pretoria leyi ya mi kombisa leswaku a mfumo wa Zambia hi wona wu nga ni mfanelo wa ku rhangela mintirho ya ku lahla Edgar Lungu. Khale ka murhangeri wa tiko la Zambia Edgar Lungu a lozi vutomi hi siku la vuntlhanu ka hweti ya Khotavuxika nga Junyu wa lembe linga hundza lana se ku hundzaka lembe. Ku sukela kwalano a ntsumbu wakwe wu kumeka ka moxara ya lomu tikweni la Afrika-Dzonga. Hileswaku ku sungule ku lwetana xikarhi ka maxaka ni mfumo lana maxaka a ma vula leswaku ku navela kakwe i ku va a lahliwa lomu tikweni la Afrika-Dzonga, kasi a mfumo a vula leswaku hi wona wu nga na mfanelo wa ku rhangela a ntirho wa ximfumo wa ku veka Edgar Lungu endhawini ya yena ya vugamo. Edgar Lungu a nga twanani na Hikayindi Hichilema lweyi a rhangelaka tiko la Zambia ku sukela lembe la 2021. Mfumo wa tiko la Zambia vula leswaku wu ta landza swileleto swa huvo ya vuthetisi ya Bloemfontein a nga leswaku ndzhaku ka ku hundza ka lembe Edgar Lungu se a ta vekiwa ka ndhawu ya vugamo lomu tikweni la Afrika-Dzonga. Yene a file eka xibedhlele xa Pretoria hikwalaho ka mavabyi a ma li karhi ma muxanisa. I ku hinkwaswo na kongoma Radio Mosambiki, mingelake Eduardo Figurão.
0: Hi ndlela leyi muyingisi ta ku rhandzeka hi hetile ku mi kombisa mahungu ka siku bya nyamuntlha, kambe tsundzuka leti nga ve tona tinhlokomhaka le ka masanjhena se ku ya ku gameni mintirho ya ku ya ka ntlhanu wa swihlovo ku ve swi pfuna ka ku ntlhanu wa miganga a ku ve ni ku yantswisiwa leti yelanaka ni vuphakeli bya mati ka ndhawu liyana vuphoyisa leyi nyambani le tsatsi ya vuchayeli byinene hi ku cukisisa siku bya khisimusi leyi nga ta ku lungheliwa mundzuku eka matsolo ku pfisiwile vahanyi va nga li vangaki eka leti yelanaka ni ta vurimi hambi vufuhi bya swidliwa wani leti ive tona tinhlokomhaka ta mahungu ya hina. Mariam Ibrahim a kumekile ka michini, Nicolas Mukavele lwi a kumeke ka vubindzuli ni vukumbisi. Ku je ku engeta a jajama.

I khensi swinene ka mutirhisani kulobye Nicola Mukhavele ni mahungu ka xitiko xa Dzongene. Ku nga le khale hi ta tlhela hi kumana na yena loko ku ba nsimbi ya 22 horas, loko hi ta va ni mahungu ya vusiku hi emisoro provincial de Maputo, Gaza na Nyambane.

0: ripelile mahungu muhlayi Nicolas Mukhavele vuphoyisa le nyembani tsatsi ya vuchele dzinene hi ku tshoka siku la kesimusi leli lingata va likulungeliwa munzuku a vurangeli dzwa vuphoyisa heli litsatsi ya ka leswaku hi kola ka kuve ku vonekile tinguzi tingali tingaki leti yinwe ka tone suseke vutomi swa sinzisa kuveni a vachele va mimova eli lava va endlaka ku hinkwaswo matsangwena kuve vachela hi la ku laveka ka kona kuveni ku nga voneki tinguzi leti tingata va ti susa vutomi vanhu nakona vurangeli leli tsatsi ya ka na livula leswaku swa saseka kuveni eka tinhlayo kumshana eka vubiki lingata va li humelela eka masiku lamataka xifundza nkulu nyembani xinga humeleli ni tinguzi leti ti hlayiwaka kuveni ti hlaselile vanhu le ka masanjene siku ya gameni mintirho ya kuve ku yakiwa ntlhanu wa swihlovo kuveni ku yantswisiwa leti tiyalanaka ni vuphakeli bya mati marito ma vuliweke hi lwa vonelaka ta hudrani vonelaka leti yalanaka ni ku lemukela tinghozi tatana Bonifacio Cardoso a tlhamusela leswaku a ku fika nomu lowu se ku yakiwile swihlovo swi nga leswi ngaki ku chotaka ntsena leswi swi yalanaka ni swimbirhi a kuveni ku yantswisiwa leti tiyalanaka ni vuphakeli bya mati eka ndhawu liyana ya xifundza nkulu Gaza nakona Bonifacio Cardoso u tlhamusela leswaku se hinkwaswo swi tava swilulamile na tlhamusela leswaku hi ku yakiwa ka swihlovo leswi ku ta va ni ku yantswisiwa eka leti ti yalanaka ni ta phakele bya mati leti ti taka ti karhata a ndhawu liyana ya n'walungu ka xifundza nkulu Gaza le ka matsolo ku pfisiwile vahanyi va nga li vangaki eka leti yalanaka ni vufuhi la swidliwani nambi ta vurimi Veronica Sidumu
1: Xiyenge xa umuni xa ku ofisiwa ka vabindzuli xi rhangeliwa hi konseli municipal ndzeni ka makungu ma chiwaka unkintal umahorta ma kongomaka ku pumba ku pfumaleka ka timale ku tlakuxa vubindzuli bya swakudya kun'we ni ku xavisa bindzu a ku va tipfuna vuton'wini loko a vulavula hi ku kombisa murhangeli wa konseli municipal wa ka matsolo sekretari ya municipal Diolinda Moyani a vulile leswaku ntirho lowu Uta hlengela akuna dzwaliseni ka makumela ya swakudya lana tshimiseke leswaku konseli municipal ata isa mahlweni ku seketela amakungu lawa
0: ha xithandelo xa Limpopo ku isiwa mahlweni mintirho ya kubia leswi na ku tirhisiwa daradu lingani gezi kuveni ku pfaleliwa swihari leswi swi tshukaka swi dumela miganga ku vulavuliwa hi mintirho leyi nga ta va yi landziwa matsangweni ya kuve ku pfaleliwa swihari hi ku voniwa leswaku ka masiku la yogami aku voneka swihari inga vulavula hiti nyari na beti mpuvu leti tinga hahlulela migwalu ya vanhu lava kumekaka eka musuhani ni xithandelo lexiyana xa banyini nakona ku vuliwa leswaku a ku yendliwa ka mintirho leyi ka nomu lowu ku karhi ku yisiwa mahlweni makungu ni mintirho leyi yi tsatsiyaka vahanyi matshan'wini ya kuve va endla miyaku ya vona nambi va endla leswi swi yelanaka ni ta vurimi kule ni ndhawu leyi kumekaka switandelo swa banyini hi yetile ku kombisa mahungu rindzela man'wani ka minkarhi ya taka ripelile

0: timhangu alitsakulei hi ambali bya ku hita hela ka gondziselelo le hi kumeka kona hi karhi hi nyika loko hi hlola a vhikilege hi nyikele gondziselelo a ku ringana a 6649 wa lava ku famba hi mikondzo hi nyika gondziselelo ka 1344 ka swigondzani kasi laha ku nga hini ku ringana a 29 wa vagondzisi loko hi cuka ka vafambisi va mimovha hi nyikele gondziselelo ka 7993 wa vachembele hi nghena ka vafambisi va mabasikini hi nyikele gondziselelo ka 1032 wa vafambisi va mabasikini a vafambisi va swithuthuthu laha ka vhiki leti ndzi nga vula swaku va swithuthuthu hi nga tirha na swoka ka kunene hi le bya keketlo hi gondzisile ku ringana a 998 lava swithuthuthu le bya keketlo a gondziselelo va nga karhi va nyikwa njha ku tiva leswaku loko va le ka xithuthuthu jiya va fanele va khoma amakapasete mambirhi gakwe ni gapasajeri wakwe va fanele va hinikule tirefletori va fanele mimota leyi mimovha yi fanele yi vi ni yini yi vi ni ku pixikara zvoke malungelo ya ku kombekisa ku yena wa jika wa famba zwilo swi lavekaka aka ndhawu liya entao lava hi nga swi kota ku burisana nawu hi lava hi swileletelo hi nga va nyika ni ku veka mafita refletora sindzhaku ka mimota yabyo kasi ku kombekisa ku le phambeni ku ni cokara hi ta nghena ka vapasajero hi gondzisile a ntsengo wu ringana kwa 3079 wa vapasajero va ku khilela mimovha ya ku tsalangana hi gondziselela kambe a vakobradori va nga va vhuneteli va ri mimovha ya keketlo eka nhlayo ya 1668 wa vakobradori kasi le ka vaxavisi lomu mabazarini hasi ma mafamba nguvunguvhu lomu ka mabazari ya lomu switaratweni hi kona hi kombela ku nguvhu leswaku vanhu lavo va tiva maxavisela na va tibasopa a mimovha hi nyikile gondziselelo ka nhlayo yo ringanaka a 1024 wa vaxavisi
1: inaka mahungu yo tsakisa lawa ku ri a tinghozi ta mimovha ka vhiki hundzeleko hikwalaho magezi ma siyaku ka vachimbeli va mimovha ku ve vhiki leyi nakona ku famba khwatsi
0: hi swona na hi nga sele ka gezi ga ku leletela wala kumbuxa ta kambe leswaku lava ku tsutsumisa mimovha hi hlolile ku ringana kwa 2 centuries 7 kasi a 39 lava nga kun'wana va karhi va tsutsumisiwa a mimovha va nyikiwile switsayiso kasi lava ku tala i gondziselelo kusa amaphoyisa a hi tsena ku ya tsayisa mabyi lavaka loko hi wa engisiwa hi wa nga xuvi ku hi kuma hambini mun'we wa ku na tsaliwile multa a yi tsakisi ku tsala mimulta hambi hina hi nga vatsali va yona ka ku nwa byala hi wa karateka kutani hi ku hela ka hweti hi ta tshuka hi karateka ngopfu maxaka wona leswaku bya saseka ku vanyingi va tinyiketela ku va abandona ra kopo loko va khoma tivulanti hi sechile a ku ringana 104 wa mimovha ku kun'wa vanharhu va kun'wa byala na va popiwile a swileletelo wala ku swisiya ngopfu u sungula ka yentlhe munhu loko u hi le xitaratweni u fanele ku u tibasopa wena wa ku famba hi mikondzo u tiva leswaku a movha vanyingi va le amindzi movha wu fambisiwa hi munhu wanzi wona maxa movha i simbi laha hi la ku gohekaku kona yi wule maku hina hi fambaka loko hi famba lomu xitaratweni loko xitarato xi vhumela ku cihini ndhawu yo hi nga fambeli la kusuhani xitarato a hi fambeleni kule ni xitarato loko xi nga vhumeli a hi fambeleni laha kona hi cukile leswaku hina ni segurance leyi ku nga ku yini hi fambela tlhelo ka xinene hina va ku famba hi mikondzo hi fanele ku fambela tlhelo ka xinene kasi a movha lowu taka hi le ndzhaku ka hina wu ta vele xibaba kasi lowu taka hi phambeni hi ta wona hi potselana nawu hina va ku fambisa mimovha mina ni tolovela ku khumbuxeta swigelo swa vitsinyana hi swi ignoraraka hina va ku pakela manhu pula ku hi famba ni makulete refletori lomu movheni ya hina hi mahela ku yini loko wu goheka movha la xikarhi ka xitarato ho tlheni hi kombeleka leswaku hi boha makulete refletori hi lunghisa mimovha ya hina na hi bohile makulete refletori ku wa ka xijumba kunene boha kulete refletori u ya ku yini kasi luwuya movha wa ha taku hi le kule timixilo ta masiku laya nyamuntlha va xirhami ku ni tihunguva makulumu ka tihunguva hi nga tsutsumisi mimovha loko swi koteka hi fambeni na hi lumekele magezi ya medio kasi ku yini hi swi kota ku wonana ku lahaya ku ni nyimile movha lahaya ka ta movha swokele swa hi vuna ni muka ku hungula tinghozi
1: bungile Diocleciano Matsimbi hi mahungu lawa hi nyimbela vhiki ditaku

Ave timbila ta muzimba loko ti pangalata ka usiku leli na ipimisaka leswaku bavana mamani va karhi va kombisana hi ta ndyangu va karhi va bula swin'we na hi cukaka leswaku hakunene a lembe ha li ba magasi lamakulu li sungula ku va li teka yin'wanyani ndlela. Ku nga li khale na ku lori muyingiseti hi tatani xiyenge xin'wanyani xi vitaka ku reportage.

0: kusatwara tsa kwa radio msabika kulosa nkukwezela ikano kuna uko vukuli ya muntla ita kukuvaa mkita bulama ilanu ni vutomila vadatiku kusikala le shimbutu ka shifunza inga shingwe ka shifunza nkulugaza le shifunza kwa eti ndambi lana radio msabiki a nseleke ndavuliana ku shimbutu ive ibula ni varimi melano ni kula kutiwa lishwa kuwa matamela iwa ya kona nambi ikuwa ibula ni iwa nyitiku melano ni leshi ndambi iwa kumiseke suona. Nakona kuwa itajumuki sakali tena kuni ita Jones iwe kongoma amunti wa ti Jonzo vancha ni teknik shumbutu lana ibuleke ni mrengili wa nzabulule ishimu sha shumbunza sha shumbutu kuwa ituwa lishwa kuwa ta Jones tona ti ishimu shi shakona. Kuvai sunguna ni maburu, radio msambiki luanga wa ayenza ama singwini makweka ku dibini kwa lena mganga wa unidanti lana bleke ni varimi varimla wata kuna wakomba kuwa wa jaleta wa kumba kuwa varima maila nukuwa bata wa na batalisela abinzu la tavurimi.
1: Sile atanza uya urimi kangu wale nga kayona tikumeka na titsotsomba imakini ya mati tinda uti ngwani tani mati majilo mse kunga kwa ya lanzele kutsongo kutsongo ya lanzele kakunene lesha kuita kota kufuneka ya kuika kunene lo mkama khalawani akuna shingwani inga temba shona andeni kakurima leshi ipuna akulumu ikurima se haya mashweni ngofu ngofu nurimi lesha kunu mfumo unga karali kuinyika timbewu au inyiki timbewu kumasimu manyingi inga naona ifambe kutsongo kutsongo kuve ilanza ikota kuijwala masimwini lesha kuita kota kufuneka
2: atimbewule timluze kenka renu wakona luyana wandambi ya kusunguna vyati
1: aijwalile mavele ijwala timbaweni ijwala mtsumbula ijwala makwembe igwala mandande ni swinwanyani swa kutala lo masinwini akuni swimati akuni makofu akuni swinwanyani swa kutala leswi hi switireke lo masinwini inga swona swi hanyisaka inga swona swi pfunaka
2: kambe mailano ni kuva mu vile ni kuva mutatsama senikaya masimu semarima nkwako lomukuse kunga kwa mati
1: alomse kunga kwa mati se yalanza yokarati weti mpfula hikutine ntamu lomukunga hantla kukwa sekuthumile maji yalanza hikutsongo kutsongo
2: mvulavulile kuva muyamukele timbewu ndakufana nini
1: yamukele mbewu ya mavele yamukela mbewu ya fejao
2: kambe timbewu leta mutinavela lisha kuva munga tikuma kuva muta phalalisa ta vurimi mailani ku hlula xikarhatu xa ndlala lexi mu hlanganaka na xona
1: aha navela swa ku hi nga tikuma va hi pfunile eka kunene mbewu ya mavele mbewu ya fejao mbewu ya ximati mbewu ya makhofu mbewu ya masalada tinyala va hi nyikile mfumo leswa ku hi kota ku hi landzela hi byala lomu masinwini
2: kambe leyi mu chotela kumbewu hi
1: aleyi hi chotela kumbewu matsimbo
2: amgongo yona ke ma
1: nitini hayi na tona
2: aye vulavula ka simgongo mabyala
1: iya byala mgongo mtsumbulo tini
2: mailano ni tindhawu leti setilulamiseliweke kuva muta byala swini se mu nga sungula ku byala
1: hi sungula ku byala mavele ni feja ni ximati makhofu masalada se hi vivirile kun'wana kun'wana
2: masimu makomba kutsaka malomu ka kwini
1: makombisa kutsaka
2: tani vurhangeli la muganga loko tshamile ni vanyi kulori lomu ka makhalawani mabula hikwalaho ka lisima la kuva ku pfuxetiwa vurimi
1: bula ngopfu swinenenene ku hi swo swi hi pfunaka
2: kambe va swi amukela
1: va swi amukela
2: se xiyimo xi tirhisaka mayelana ni ku va lweyi tsimu la yena laha kumeka ku ri ri matini na yena wa ta kuma ku va a phamutanyana ku va a byala ku ni lama munyika wu kona
1: ku ni tindhawu leti ti kalaka ti nga ha na mati ku tsemeliwa vamakwerhu lava tindhawu ta vo ta hali matini leswaku va kota ku va va gwala avele koleha gwala lin'wembe leswaku a ta kota ku pfuneka
2: hikusa a vurimi li na lisima kambe lisima la kona leyi
1: a vurimi li ni lisima hi ku loko hi rima hi pfuna a ndlala yi file ni tiko la yandza loko ku dliwa
2: i swini leswi a wu navela ku va siya ka vanyitiko hambi hi ka van'wamabindzu ni hambi hi ka wona vurhangeli ni swin'wana ni swin'wanyana mayelano ni ku ta pfunisela ndzimana leyi ya ta vurimi
1: a hi navela ku siya leswaku a vahanyitiko hi ya mahlweni ku rima hi cuvukisela ku rime ku kurime ko ku hi pfunaka a ku na xin'wana xi nga hi pfunaka handleni ka ku hi rima hi swo sweswi hi pfunaka hi landzelela lomu ku khwaka mati leswaku hi ta kota ku pfuneka
2: ku na swin'wana va ku vula u kha hi nga ku vutisanga mayelano yi ta vurimi
1: Ya, kuni swin'wanyani swi nga kona. Va kona vamakwerhu lava nga ka tindhawu ta mukova ta ku wa ringana ku loko ku ni ximuma a nga kuma motobomba majanga na wona. Se ha swi lava ku hi nga pfuneka hi mamotobomba leswaku hi ta kota ku rega.
2: Se murega yini sweswi?
1: A sweswi a hi regi hikoku ko gwaliwa ku cheleteliwa mati loko ku khwile va tirhisa mabakidi va mamani. Masala lomu ya ka mukova se va tirhisa mabakidi va taza va kuma kudya.
2: Amaregadori wana mna wona?
1: Amaregadori na wona, mfumo hi nyikile, u hi nyikile mfumo.
2: Ni mabota?
1: Amabota hi se makuma, hi marilela ngopfu ntama, hi makumanga mabota, maji. Amaregadori va hi nyikile ku patsa ntimbewu ta kona.
2: Kuna vantshwa lava ngo, a ta vurimi a hi hi, u va byela yini?
1: A vantshwa mpela eka kunene nkarhi hi nga ka wona, va yala ku rima, va yala eka kunene ku rima. Va lava ku va ti tirhela va ti holela male va lava lomu ka ku tirha va ta hola male swa ku rima a va le ka swona maji loko se swi wupfile va swi lava va swi lava hi ku swo swi hi pfunekaka hi swona so ku van'wani va swi kota ku loko va le lomu emintirhweni va pfunetela a va twele
3: na khensa ni ni ku hlohlotela ngopfu hambileswi nga ve hi ni vusweti la tindhambi hi ku kandzakanya ni hlohlotela va ri mikuloni nuko a yena ni phambene ku rima mina vito nda tlhaniphinda kubala ni Joaquim Moisés do Sancho ni murimi wala zona ya Bardon dad andaw ni tantantata hlotlhela a urimi leswa ka yena ni phambene ku rima inga hlehleni zakho a hi lweneni ka uswetile linga ka lona hi ta kota ku endla uswetile andaw pronch ni pfuna vanghana vanwanyana lava ka vangese u satimbeu nuka va iphambene hiku va chocha timbeu
4: Atimbeule tuno tshotsa kwa bona lana kuna leti seti go ngito mila kuna lana wa veke ke magwanye a seni wo lungisela ita yini
3: Pronto alani faka timbeu hi ku hamba na mbana ya faka masalada tinyala mari over le xinga xaurimi xa xaurimi ya byala hinkwaswa
4: kambe leswi u lava ku byala Kenya munthle swindi swi lava ku switshotshela
3: Pronto alani tantanta ta vivera vivera ya makofu nya munthle kari lo nleka kuni mahavivera makofa
4: amavivera lawo ga moshavisa wo dzaleta swimayilisa kwini
3: ya tluletana lani leka ku chochela kugwala se moshi loka fika mungana rila lwa rila ka ivivera nena avu ka nkarholo opera ku ita kota ku hiya phambeni tenge tlulelisana kari mama
4: kambe ankama luyana inga ngena dambe ku kumile na u chicheltin be u swima mayiseri kwini
3: hey swima ya kenta swima ya kile leswa Eve kebra ntamu lalikulu swini kume vhela ni ni timbeu ane ni ndawo ya bananali ndawo hinkwayo lali bananali le ifika hi ba primera via nita starta futhi segunda via i tlhayima ha ku fana ni ba ntamu le se ibala ku i tresera via na ntlhani sangulisa ku akupfuka
4: swigotso a swi luzekanga kumbe mali na swona leswi na wona no swi tirhisa
3: Ya, pronto, swin'wanyani swi hi lahlekelile, a ya ha swi kotanga ku hi ta swi khipa, maxikuna leswi hi nga swi kumakumanyana.
4: Tona timbewu ta vevuka ku u ti kuma ku vota chochana?
3: Ya, leswo hi leswi swi ta ka swi karhata hi damu. Hambewu ya karhatisa, ya vevuka ku fana na loko u tamelilo ni mali kokwalaho. Maxipronto loko ku nga ni mali hi ko ku tshama ni xiviti leswaku ka pa maxi loko a no kuma mbewu, ni kuma mbewu. Se a swi vevukanga hi mhaka leyo.
4: Maritulo ona vela kuma siya la ba botla daka mbeyi la va tsama ku kaya va tshwala mahala va ku ha seni masinwini swikwini maila niku va vata kuma ntamu wa tlhela masinwini va botla daka inswini swi va nyika ku ntamu swona tani marito
3: Pronto mina na va nyika ntamu ka ta urimi a urimi tsinyala nhlovo ni va nyika ntamu leswaku a hehleni mukoveni Ichuka tindawu leti tibalaka leswaku inga ku seti nga veti khwemati hi zama ku hlongorisela hi ta ku yini mashaka swa xikwembu lokali muna hi ta nyimisana naye maji leyi hi mhaka ya ku ya humelela hi na ku sola loko timpfula tina hi ntamu toti ma hisa xileswo maji ni siya a ku tiyisisa ka varimi leswaku a va tiyi hi tlhelela nkoveni botlozele hi sangula tindhawu toti ti humaka a hi sangulisi so hambileswo toti mbewu ta ko ta hlupha maji hi ko ku vhela munhu a boha mbilu kan mama
4: kuni swin'wana u navela ku swi vula ka nga vutisanga
3: Pronto leswo mayelana nga ve ku wa lava ku lava ku tivativa swin'wanyana hi ku hi vutisana hi ya phambeni maxi ni tshemba nga ku ni khulume ni fika lano lexi ni nga ni hlohlotela ka xo kuhi ya pambeni nurimi ngahle.
0: Kata Jones, ive ibula ni umrengele wa ti Jonzo Vantani Teknik Shimbuzu mamana Flora Shumi, loye a Black ni Radio Msambik, lana ilaba kukutiwa kaya na mailanu ni ma tamela ya ta Jones, ikola kakuwa kuni batongwa nabata kuna wa tamela a andle ka misinya mailanu kuba abata kuma kulanza ti Jones tavona na batirisa misinya tani ishi lau kankarlo swin'wana ni swilavu swi hlanganeke ni xikarhato lexi ri na ku kasi ni tindhambi.
5: Hi pfumela leswaku hi le ka ku karhateka, kambe loko hi languta malembe ndzhaku hi tlhela hi buka lembe lelani nwaka, matsongwani lava va kumeka va le handle va tinumero ta kona ti pumbekile. A hi le ka stenda lembe ri nga hela, lembe leri hi le ka 59, a hi hlayi swa ku nhlayo leyitsongo hikwalaho ka ku swa karhata ku vatsongwani va funda handle. Masiku ya moya, masiku ya timpfula, vana lava a va kumi ku funda khwatsi. Kambe tanihi guverno hi karhi hi chivirika ku lava maendlelo ya ku masiku ya ku xaniseka ka vona mahundza, hi endla leswi hi ku pfunetiwa hambe hi vanghanu va mfumo ni vatswali va karhi vatswali va xibutu va endla hi nkhiki ku va va pumba a ku xaniseka ka vatsongwana. Nhlayo ya vatsongwana lava va kumekaka na va funda handle i 1660. Nhlayo leyi ya hi vilelisa hi tsongo, kambe hi karhi hi chivirika ku hi nga pumba a maendlelo lawa.
0: Aka leteli na ku ni swa ku tshamela ka swona ke vulavula hi makaratera mamana Flora hi ka xiyimo xexa kona.
5: A ku hlaya leswaku hi tlhelo la makaratera hi na ku vilela nyana, a hi ku tlula mpimo kambe ya vilela. Hi na makaratera ya ku fika 12,641 kambe ya vilela 4,507 wa makaratera. Makaratera lawo hi mapfumala hikwalaho ka ku masiku ya ugamu a hi amukelanga makaratera ya nyuwani kumbe makaratera no geral. Kambe hi ni swilawu swi akiwaka hi vatswali. Vatswali va konsigira ku yaka kambe a va konsigiri ku chela makaratera. Maxina ku khensa hi ku sava kona vatswali van'wanyana lavo va endlaka va tlhela va beda a makaratera. Vulavula hi swilawu swi nga yakiwaka mbambana, laha ndyangu lowu swi koteke ku yaka wu tlhela ku beta makaratera. Mama na mun'we a nga madrinya wa xikola a karhi a endla hi nkhikhi ngopfu. Hi na van'wanyana va nga hi yakela, vatswali va nga sungula ku yaka se hi hetiseliwa ka xitshungu xa ka komundadi la xikonelana. Hi kumile parcela wide global, mamana lweyi a tirha ni swikolinya a vitiwa ku i Dr. Susana. A swi kotile ku hetisa masala kambe a nga ha swi kotanga ku veka makaratera. I mhaka yikulu ka hina, a swi tiva ku khensa kambe hi tlhela hi vula leswaku loko a swo tlhela swi koteka. I makomundadi manyingi ma nga karhi ma chivirika hi ku yaka xipadya, ku na mutswali wa wu karhi yakaka. Hi languta kambe guverno ya swi kota ku tshika yi veka makaratera lomu yi swi kotaka. Aisha imiti kuna vatswali lava nga hlangana ri ntlawa wa vanhu va ku tirhela matikweni ya le handle va yaka masala, a guverno yi swi kotile ku peta makaratera ka ndhawu leyi, kambe swi tshika swi ni swiphiqo hi nga swi koti ku endla a ku ya veka makaratera.
0: Nokonoko vukoli hi ta ku na wona kusukela a emisor provincial ya Gaza mayelano ni ku va ya vulavula ta Jonzo Shimbutu. Hi ta va ka hi la ku tiva mayelano ni matshamela ya muti wa tidyondzo. Hi vulavula kasi i xikola sekundariya xa Ximbutsu lexi kumaka ku se xi komba matshamela ku va ku xitsumatsundzoma. Mamana Flora, ku ni makungu ya ku va muti lowu ta va pfuxetiwa.
5: Hi vulavula hi xikola sekundariya xa Ximbutsu hi landzisa ku hlaya swa ku swa hi vilelisa, a swi hi nyiki ku humula kumbe a swi hi nyiki vurhongo, hi nga swi hlayisa leswi. Kambe swilo leswi swi xanisa district, swi xanisa province, swi xanisa a ministeri. Ku rhumeliwe tinhlari ta swigava swa ku hambanahambana ku tati ta hamba valiation ya yindlu liya. Ku kumeka swa ku yindlu liya a ya ha pfumeleki swa ku vana va nga ha nghena va dyondzela kona, yi pfaliwa. Se na va tlhela na va ku va ya va hamba swikambelo swa ku yi ngo tlhayi ya hluliwa, yi ngo bambinyetiwa ku nga endleka yini ku ta fika swo swi yimela nhlamulo. Kambe governo a yimanga a nivel district a nivel provincial, laha ku nga ya kwa swilawu leswi swi vitiwaka ku sansala xiprovisori, laha vatsongwani va dyondzaka kona ni swilawu swin'wanyana leswi a swi tirhela swin'wana. Hi tlhela hi khensa porque vatswali va yakile masala ni swo swi va le ka ntshimantshima ya ku yaka. Loko a va swi kota ku hetisa lawu va nga masungula ayi pumbeka na yona vo mhaka leyi nga ka yona kambe ho veka ku khensa ka tlhelo lavatswali ha ha langutela leswaku hi ku hantlise hi tshika hi vona ku anhlamulo ya swona yi kumeka
0: mutisedzikeme ta kola ni ku loko vukulu hi teke na wona nyamuntlha kusukela emisoro provincial ya Gaza lana hi buleke malano ni vutomi lava na tiko le xifundza xa ximbutsu ndzhaku ka tindhambi malano ku tlhela ka vona ngopfungopfu ka bindzu la ta vurimi nambe hi ku va hi la ku tiva leswaku va ta Johnst hi ximu xihi xa kona kata Jones ive bula na mamana Flora Shum inga murangeli wa tijonzo vantshwa ni tekniki ximbutsu nokonokulo u bindzuriwile ni ku kombisiwa a Rostino Botela.

0: Ripelile mahungu muhlayi Nicolas Mukhavele vuphoyisa le nyembani tsatsi ya vuthele dzinene hi ku tshoka siku la kesimusi leli lingatava likulungeliwa munzuku a vurangeli dzwa vuphoyisa heli litsatsi ya ka leswaku hi kola ka kuve ku vonekile tinguzi tingali tingakile ti yimwe ka tone suseke vutomi swa sinzisa kuveni a vachayeli va mimova eli lava va endlaka ku hinkwaswo matsangweni ya kuve vachayela hi la ku laveka ka kona kuveni ku nga voneki tinguzi leti tinga tava ti susa vutomi vanhu nakona vurangeli leli tsatsiaka na livula leswaku swa saseka kuveni eka tinhlayo kumxana eka vubiki linga tava li humelela eka masiku lamataka xifundzankulu nyembani xinga humeleli ni tinguzi leti tinhlayiwaka kuveni ti hlaselile vanhu leka masanjene siya ku ya gameni mintiro ya kuve ku yakiwa ntlhanu wa swihlovo kuveni ku yantswisiwa leti tiyalanaka ni vuphakeli bya mati marito mavuliweke hi lwa vonelaka ta Udrani wonelaka leti yelanaka ni ku lemukela tinghozi tatana Bonifacio Cardoso a tlhamusela leswaku a ku fika nomu lowu se ku yakiwile swihlovo swi nga leswi ngaki ku chotaka ntsena leswi swi yelanaka ni swimbirhi a ku veni ku yantswisiwa leti yelanaka ni vuphakeli bya mati eka ndhawu liyana ya xifundza nkulu Gaza nakona Bonifacio Cardoso u tlhamusela leswaku se hinkwaswo swi tava swilulamile na tlhamusela leswaku hi ku yakiwa ka swihlovo leswi kutavani ku yantswisiwa eka leti tiyelanaka ni ta phakeli bya mati leti ti taka ti karhata a ndhawu liyana ya n'walungu ka xifundzankulu Gaza lika matsolo ku pfisiwile vahanyi va nga li vangaki eka leti yelanaka ni wufuyi la swidliwani na mbi ta vurimi Veronica Sidumu.
1: Xiyenge xa vumuni xa ku pfisiwa ka vabindzuli xi rhangeliwa hi konseli municipal ndzeni ka makungu ma chiwaka unkintal umahorta makongomaka ku pumba ku pfumaleka ka timale ku tlakuxa vubindzu lebya swakudya kun'we ni ku xavisa bindzu a ku va tipfuna vuton'wini loko a vulavula hi ku kombisa murhangeli wa konseli municipal wa ka matsolo sekretari ya municipal Diolinda Moyani a vulile leswaku ntirho lowu wu ta hlengela a ku na byaliseni ka makumelo ya swakudya lana tshembiseke leswaku konseli municipal a ta yisa mahlweni ku seketela a makungu lawa
0: xitandelo xa Limpopo ku yisiwa mahlweni mintirho ya ku biha leswi na ku tirhisiwa daradu li nga ni gezi ku veni ku pfaleliwa swiharhi leswi swi tshukaka swi dumela miganga ku vulavuliwa hi mintirho leyi nga ta va yi landziwa matshan'wini ya ku ve ku pfaleliwa swiharhi hi ku voniwa leswaku ka masiku la yogami a ku voneka swiharhi hi nga vulavula hi tinyari na be timpfuvu leti ti nga ha hlulela migwalo ya vanhu lava kumekaka eka kusuhani ni xitandelo lexiyana xa Banyini nakona ku vuliwa leswaku ku endliwa ka mintirho leyi ka nomu lowu ku karhi ku yisiwa mahlweni makungu ni mintirho leyi yi tsatsiyaka vahanyi matshan'wini ya ku ve va endla miyaku ya vona nambe va endla leswi swi yelanaka ni ta vurimi kule ni ndhawu leyi kumekaka switandelo sa Banyini hi tilongo ngombisa mahungu rindzela man'wani ka minkarhi ya taka ripelile.